0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi Oluwa wa loni ante so waju ninu eko bibeli wa anko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun Kolose ori keta ese iketa dinlogun ohunkohun ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan sosho yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoru je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi e ni o fi je wipe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mu wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wipe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo Israeli tabi ti a fi nla won loye tabi ti a fi ngba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wipe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wipe awon ojuse re si Olorun o se nitori wipe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wepe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni Jesu Christ fi so wepe ofin akoko ni wepe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wepe ikeji si dabi re nipa wepe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi aba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi aba fe enikeji wa a o ni ja lole bi aba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi aba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi aba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi aba fe enikeji wa a o ni jeri eke se eni ti a feran bi aba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohun ko ohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Christi ni o fi so fun wa wipe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wepe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife e je wipe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan sosho ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni Paul apostoli do tu je ki o ye wa wipe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wipe ki a ma rin ninu re wipe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan sosho je kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wipe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohun ko hun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wipe ohun ko hun gbolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni iyipada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wepe ohun kohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun ko ohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi ni oba fun onigbagbo
2: fun kristeni nitori be ise kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun kristi a si gbodo se on gbogbo labe ifowo si kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe on je onigbagbo tabi pe on je kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti akoyi ko gbodo wa fun ara re nigbati a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun ko ohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronipo wada ko mo wi pe bi a ba n wa si ronipo wada a n wa si ronipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orila ede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu pe wada o ronu pe wada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo dipa o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣùgbọ́n gbà tí mo ti dé ìjọ dípà wa ran mi nísinsìn wí pé kí n ṣe àtúnṣe rárá o mú wọn ṣìnà kò yí ọ nǹkan tí ó ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ni wípé kí a ní ẹ̀rí ọkàn rere sí ọlọ́run àti sí ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ẹlòmíràn wọn wá bi léèrè wípé arábìnrin lágbájá ṣé kò sí nǹkan o bó ba sọ wípé kí ló dé tẹ sọ bẹ́ẹ̀ gbà tí a ò rí kí o lo yẹtí yẹrùn wúrà àti ẹ̀gbà ọwọ́ àti ẹ̀gbà ọrùn àti wípé a ò rí kí o máa jó irun rẹ níná kí o máa ṣe nǹkan wọ̀nyí ìjọ tí mo ń lọ ni ìjọ tí mo ń lọ ló kọ̀ fún mi láti má lo nǹkan báyìí láti má lo nǹkan báyìí rárá ó ní ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe aṣọ tí ẹ̀yin bá ń wọ̀ ìrìn tí ẹ̀yin bá ń rìn bóyá o ń sọ wípé o fẹ́ wà ní ìwọ̀ntunwọ̀nsì ni o fẹ́ lo àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ ayé wọ̀nyí nítorí kíni ó ní ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ìdáhùn tí ó yẹ kí a fún àwọn tí ó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa ni wípé nítorí pé Jésù Kristi kọ fún wa Jésù Olúwa wa Jésù ọba wa Jésù ẹni tí ń ṣàkóso ìgbésí ayé wa Jésù ẹni tí ń tọpasẹ̀ wa ẹni tí ń darí wa ohun tí ó yẹ kí a sọ ohun tí ó yẹ kí a ṣe ìrìn tí ó yẹ kí a rìn Jésù Kristi ẹni tí ó jẹ́ ọba àti olùgbàlà fún wa òun ló kọ̀ fún wa láti rin ìrìn aláìgbàgbọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí èdè ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí ó ń béèrè lọ́wọ́ wa ìdí tí a fi ń ṣe ohun kan tàbí òmíràn kí a jẹ́ kí ó yé wọn wípé gbà tí a ti di onígbàgbọ́ gbà tí a ti di àtúnbí gbà tí a ti fi ayé wa sí ọwọ́ Jésù Kristi ohun gbogbo tí a ń ṣe ó wà lórí àṣẹ Ọlọ́run o wa lori wipe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Christi Oluwa. Oro ti aka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun kohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti nse amona ojuse kristeni ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni kristeni eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu Kolose ori keta lati eso ekejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati Kolose ori keta eso ekejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonuwo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o n fe ki won ki o se gege be na ni nigbati a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristeni awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki a ba le ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye lorun eyin ti o je eka lara ajara Jesu Kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi abani emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se on gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogu olorun nikan sosho ati nipa apere ti o peye ti o ti filele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye kin tun se alaye fun o jo be si ye ke a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki oye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o koruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo lo wa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni an so fun wi pe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be on gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi on gbogbo ye ke a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu olowa bi aba so wi pe Jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ke a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o n so ohunkohun ti o ba fe se ero wipe jesu kristi ni oluwa jesu kristi ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o seese awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni jesu kristi ninu okan re o bere wo pe olowa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki nwa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fin pe o eni a fin so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni bi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni bi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da un kan yato we pe a le se yi la ronu Christi a le lo si yi la ronu Christi a le jeunje yi la ronu Christi a le mu oti wine yi la ronu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa sin kankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bin ba se nkan yi bin ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lo wa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede le o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki nso ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo oju ile ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi abani jesu oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi ifo oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisoto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohun kohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi ifo oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le Shuagotan gangan ni o wa si ijo ti on so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe olu Shuagotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohun kohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi ifo oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o bani ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wi pe ni irole won joko si di ayo awon elesin ti o je wi pe won joko si di ludo bi o ba si ri won won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won se be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin tadudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wi pe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisin nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohun ko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi abambu ara wa bi abandapara bi abantayo bi abanso awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya nje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju le deju le won ma je bo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wi pe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wi pe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won a si so wi pe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko Oluwa ati fun ogo Olorun. E ki a tun pada si Kolose ori keta. Kolose ori keta ese iketa din logun onkon ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa. Apa keji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi. Ye ni apa keji ti an wo ni yin. Apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun ki a ma fi

0: ti wo pe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba da bi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebu e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si da bi eni wo pe ko sinu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni wo pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won da bi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si da bi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa wo mo isoro ti a nla koja wo mo omi jinjin aponi foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le roko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipasẹ Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun ye wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki o ri wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo
1: orin ikejilelogoji bi agbonrin ti ma mi hele si ipado mi Olorun pe ni okan mi mi hele si o ohun gbe Olorun gbe okan mi ti Olorun alaye nigba wo ni emi o wa ti emi o si yoju niwaju Olorun omi je emi le onje mi le osan ati le oru nigba ti won wi fun mi nigba gbogbo pe Olorun re da nigba ti mo ba ranti nkan won yi emi tu okan mi jade ninu mi emi ti ba opejo eniyan lo emi ba won lo si ile Olorun pelu ohun ayo ohun iyin pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ènìyàn ti ń pa ọjọ́ mímọ́ mọ́ eéṣe tí orí rẹ fi tẹ̀ bá ìwọ ọkàn mi eéṣe tí ara rẹ kò fi lélẹ̀ nínú mi ìwọ ṣe ìrètí ní ti Ọlọ́run nítorí èmi ò ṣáà máa yìn síbẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ ojú rẹ Ọlọ́run mi orí ọkàn mi tẹ̀ bá nínú mi nítorí náà ni èmi ò ṣe rántí rẹ láti ilẹ̀ Jọ́dánì wá àti láti Hámónì láti òkè mi sáré wá ibú omi ń pe ibú omi nípa híhó ṣíṣàn omi rẹ gbogbo ríru omi àti bíbí omi rẹ bò mí mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n Olúwa yóò pàṣẹ ìṣeun ìfẹ́ rẹ̀ nígbà ọ̀sán àti ní òru orin rẹ̀ yóò wà pẹ̀lú mi àti àdúrà mi sí Ọlọ́run ẹ̀mí mi èmi ò wí fún Ọlọ́run àpáta mi pé eéṣe tí ìwọ fi gbàgbé mi eéṣe tí èmi fi ń rìn ní ìgbàwẹ̀ nítorí ìnilára ọ̀tá ni bí ẹni pé ìdà nínú egungun mi ilé ẹ̀gàn tí àwọn ọ̀tá mi ń gàn mí nígbà tí wọ́n ń wí fún mi lójoojúmọ́ pé Ọlọ́run rẹ̀ dà eéṣe tí orí rẹ̀ fi tẹ̀bá ìwọ ọkàn mi eéṣe tí ara rẹ̀ kò fi lélẹ̀ nínú mi ìwọ ṣe ìrètí ní ti Ọlọ́run nítorí èmi ò ṣáà máa yìn síbẹ̀ ẹni tí ṣe ìrànlọ́wọ́ ojú mi àti Ọlọ́run mi.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. A dupe lowo yin loni. We pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi a ti igbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye eni kookan. A dupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo. Beni enfa wa sumo odo ara yin si. Ki igbagbo wa ki o ba le le ki o lagbara ki o si gbona ninu Olorun. A n bebe wipe bi a ti wa loni ohun ti en fe ba wa so. Ohun ti en fe ki o ye wa. Ohun ti en fe ki a se asaro le lori. E je ki o ye wa loruko Jesu. Bi e tin ba wa soro. A n bebe wipe ki eyin fun ara yin Olorun emi ki o ko nkan wonyi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si n bere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu Olorun. A dupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a dupe lowo Olorun wipe o tun fun wa ni anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ki a ba le se ife Olorun ki a ba le wa ni ibi ti o n fe ki a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu Orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun. Mo n soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo. Isegun onigbagbo ti o ga julo. Bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wipe a n soro nipa isegun ni ipele ipele. E je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo eyi ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo. Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo. Ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so. Lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro Olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri. Ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo. Ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re. Ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto. Ese iketadini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ke ama wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki aduro nibe bi abatin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki akoko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo Olorun nibo miran o ri wipe opolopo ti o nwa si inu ijo won ma nwa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hin ohun ti won ro ni wipe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti eni kokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo Olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi atile je akikanju ninu ijo bi atile je opontagi tabi aje enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wipe igbagbo yemi nitori lati gba ti mo ti de inu ijo ise o ngberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo nko nisinsin yi elomiran a so fun a wipe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wipe awon ore ati awon ojulomo won po si oni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a nso fun a wipe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wipe eni kokan wa bi a ti wa sinu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun wo ni igbese aye wa ni wipe ki a ni igbagbo bi a ba nso nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti an so ni pa re won ma so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti an so nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko se se osi ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so e pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo tin ja igbagbo tin nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso an so igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori eni keni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti n wole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keje we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo je lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laaye wepo je alagbara wepo je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti an so nipa re ati wepe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wepe ki a fara bale lati wa olorun wepe ki a ma se je eni ti n kanju awon elomiran won ki mu soro won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o koko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun o ni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni soro ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti n so nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a n pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ejeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti apostle so fun wa oni apostle ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wi pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle to nse alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul to n se alaye siwaju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ranti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo 70 odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eniyan leran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti adan wo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wipe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wipe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wipe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wipe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wipe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibi ti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wipe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wipe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse leri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se leri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto olorun je onife olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti olorun ko le yi pada ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romo, ori kerin, lati ese ikerin dilogun. Nitorina, li o fi se ti ipa igbagbo, ki o le se ti ore ofe, ki ileri, ki o le da, da gbogbo, omo, iru omo loju, ki se awon ti ipa ofin nikan. Sugbon, ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu, pelu, eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikeji din logun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni a nso nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma je mu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi jericho wa ni iwaju won a wo odi jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti noa ni ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti noa ye ki o ye o wi pe nigba ti a kilo fun noa nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noa rara kilo to ga julo asopon ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan won yi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o loga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ilegbe ade eni ti o nrale ade eni to nso wi pe ah lati gba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati gba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti ra irinse ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni di won le di eni tin kowojo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sera ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sera a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihi wi pe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wipe bi won ti wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wipe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mori sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nkan tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti an so ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wo ni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni ari wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si jewo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onisese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o po ra ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o po ra sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye emi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a ti nwa a o je eleri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je eyi ti won pe ni igbo ni tabi eyi ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukunmu tele tele arinde oru ni mi wi pe tele ko si ibi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon nkan won ni ti o je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wipe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki a si ma fi suru sa ire ije ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti a gbe ka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewese ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okunkunpa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akonko tabi omiran ti a se wipe asegun awon Philistine tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okunkunpa ni ya ki a moju kuro ninu wipe a je ki Goliath ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wipe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wipe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wipe a ko lepa ewa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa ewa mimo ye ki n bimo ye ki n loko ye ki n laya la nlepa e a ko lepa wipe bi ipe ba dun nigba ki gba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa ewa mimo awon kan aye yi awon o mule mo fo aye awon nkan itafoba file awon nkan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon awon idanwo ti o nko lu ara wa ti o wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi ki bi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afo ba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba igbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo
4: I'm going to go to the hospital.

I'm going to

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin kejidinla dota, eni nla ni oluwa, ti a anyin pupo pupo, ni ilu olorun wa, yoke wa mimo re. Didara ni po itedo, ayo gbogbo aye yoke si oni, ni hariwa ilu oba nla, amo olorun le abo ninu afin re. Sawo, awon ba pejopo, won jumo nkoja lo, won ri pe le nu ya won, ayo won lenu. Won yara lo eru ba won nibe ati irora bi obirin tin robi iwo fi efufu ila orun fo oko tashishi bi awa ti gbo be ni awari ni ilu oluwa awon omogun ni ilu olorun wa olorun yo gbe kale laila awa tin roti iseun ife re olorun le arin temple re olorun gege bi oruko re be ni eyin re de opin aye owo otun re kun fun ododo ti oke si oni ki o yo ki inu awon omobirin juda ki o dun nitori idajo re rin si oni kiri ki o si ye ka ka ile iso re ki e si odi re ki e si afin re won ni ki eyin le ma wi fun iran atele yin nitori olorun yi olorun wa ni lai ati lai lai oni yo ma se amona wa titi iku orin ikokandinlaadota e gbo eyi gbogbo eniyan e fi eti si gbogbo eyin araye ati awon omo eyin ati awon eni ola awon oloro ati awon talaka pelu enu mi yo soro ogbon ati isaro aya mi yo je oye emi o de ti mi sile si owe emi o si oro ikoko mi sile loju okun duro e se ti emi o fi beru ni ojo ibe nigbati ese awon ajinilese mi yi mi ka awon ti o gbekele oro won ti won si nse ileri bi opolopo oro won ko si enikan bi o ti wu ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun olorun nitori re nitori irapada okan won iye biye ni o si dekun lailai ni pe ki o fi ma wa lailai ki o ma se ri isa oku nitori o n ri pe awon ologbon ku be ni asiwere ati eranko eniyan n segbe won si n fi oro won sile fun elomiran iro inu won ni ki ile won ki o pe titi lai ati ibujoko won lati ran diran won n so ile won ni oruko ara won sugbon eniyan ti o wa ninu ola ko duro pe o dabi eranko ti o segbe ipa ona won yi ni igbekele won oro won si to loju awon omo won bi agutan le an te won si isa oku iku yo jeun lara won eni diduro shinshin ni yo joba won le owuro e wa won yo si re kuro isa oku si ni bugbe won sugbon olorun ni yo ra okan mi lowo isa oku nitori pe ohun o gba mi iwo ma se beru nitori enikan di oloro nitori eyin ile re npo si nitori pe igba ti o ba ku ki yo ko nkan lo ogo re ki yo sokale to leyin lo nigba ti o wa laaye bi o tilẹ n sure fun ọkan ara rẹ ti awọn eniyan yin ọ nigba ti iwọ n se rere fun ara rẹ ọkan yio lọ si ọdọ iran awọn baba rẹ wọn ki yio ri imọlẹ lailai ọkunrin ti o wa ninu ọla ti ko moye o dabi ẹranko ti o segbe.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin adota olorun olodumare ani oluwa ni o ti soro o si pe aye lati ila orun wa titi o fi de iwo re lati si oni wa pipe ewa olorun ti tan imole olorun wa nbo ki o si dake ina yo ma jo ni waju re efufu lile yo si ma jaye kaakiri yo si ko si awon orun lati oke wa ati si aye ti o le ma se idaju awon eniyan re ko awon eniyan mimo mi jopo si odo mi awon ti o fi ebo ba mi damajemu awon orun yo si soro ododo re nitori olorun ti kara re le oni dajo egbo eyin eniyan mi emi o si soro israeli emi o si jeri si o emi le olorun ani olorun re emi ki yo ba owe nitori ebo re ore bo sisun re wa niwaju mi nigba gbogbo emi ki yo mu ako malu lati ile re jade tabi obuko ninu agbo eran re nitori gbogbo eran egbo ni ti emi ati eran keran lori egberun oke emi mo gbogbo eye awon oke nla ati eranko igbe ni ti emi bi ebi n pa mi emi ki yo so fun o nitori pe aye ni ti emi ati ekun inu re emi o a je eran malu tabi emi a ma mu eje ewure bi ru ebo ope si olorun ki o si san eje re fun oga ogo ki o si kepe mi ni ojo iponju emi o gba o iwo si ma yin mi logo sugbon olorun wi fun eniyan buburu pe kini iwo ni fi se lati ma soro ilana mi tabi ti iwo fi mu majemu mi le enu re wo iwọ sakuri rẹ pọ iwọ si ti sa ọrọ mi ti lẹyin rẹ nigba ti iwọ ri o le nigba naa ni iwọ ba mọ pọ iwo si ba awon agbere se ajopin iwo fi enu re fun buburu ati ahan re npete etan iwo joko iwo si soro si arakunrin re iwo n ba oruko omo iya re je nkan won yi ni iwo se emi si dake iwo se bi emi ti le dabi iru iwo ti kara re emi o ba owi emi o si ka won ni esese ni oju re nje ru eyi eyin ti o gbagbe olorun ki emi ki o ma ba fayin ya perepere ti ko si olugbala enikeni ti o ba ru ebo eyin o yin mi logo ati eni ti o ba mu ona oro re to le mi o fi igba lo olorun han fun
2: eje ki a gbadura
3: atun wa le kan si loni baba lati wa ba o pade lati wa gbo oro re a si nbe o wi pe gbogbo awa ti a wa loni ausala kuro ninu iji igbesan ti o nbo si aye ao si le simi ni odo Jesu Christi nje ambe o wepe wiwa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo nti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Christi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe epo ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa o se se ki o ti gbo tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandinlogun lati ese ikejila de ese iketadinlogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni wepe sa asala fun emi re idajo nbo nitori wepe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wepe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan tabi odun pupo ti o ro wi pe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wi pe idajo nbo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye patapata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wi pe ojo kan nbo nigba ti ki o si ibi sasi o si n kilo fun a wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju Oluwa Oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omo birin re ni iyawo o wi pe edide e jade kuro ni hin yi nitori ti Oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oye sin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wipe dide mu aya re ati awon omo birin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigbati o sin lora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeje oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi si seyin odi ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan le o wi pe sa asala fo emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti an pe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti adaruko wonyi won je elese popo popo ni waju oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wale ti ohun ti o sele ti Loti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti an pe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati ya waya ore Olorun ati awon eni Olorun o sese ki o je wipe ija ni o ya waya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le ya pa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya Loti ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo Loti si nfe ibi ti ohun yo ti je oga ara re ti o si eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ini pupo ti o si eni ti o ka lowo ko wipe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni Lot fi sa kuro ni odo Abrahamu an so fun ani ori iketala ese ikejila Abrahamu si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko ile Kenani nibi ti Olorun fun ara re ti o nsesho lori re nibi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abrahamu joko si ile Kenani Loti si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awan so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Loti wepe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo paapa nitori awon Yoruba ma so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa ki a to ma bu Loti we pe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo paapa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun Loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wowo pelu ole o daju wi pe agutan re to nba jarin bo ti jegbe loju wa o njegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti nbo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saju awon ni olorun so fun ani iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikeji din ni ogota arun ejo ori ikeji din ni ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jacobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba olorun gbo ni awon na nja lanka to ti won sin fowo so ya wi pe awon paapa agba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa tin beli orun bi won ba dide lati ka baba tin beli orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wi pe won dabi orile ede tin se ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa ni iya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun wi pe kiye si le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o se se ki o je ti golu oso ti aye o se se ki o je ti atike o se se ki o je ti imutipara o si se se ki o je ti yiye eyin oku pada afeni isoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin

pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon ladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiamo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo ini o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa ini olorin david nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante siwaju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi a ba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koroko wa ni iwe iye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu jeremiah ni a tun ri jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri wi pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi ohun ti o n funi lagbara ohun ti o n funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wi pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti ma n jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma n jo won run eyi ni oro olorun ma n se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan wonyi ko ni fun wa ni itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o seese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wipe a n dagunla si oro olorun o dabi wipe

apá ìgbésí ayé wa bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí ó ti ń ṣiṣẹ́ bí òòlù bẹ́ẹ̀ ni ó ń fọ àwọn òkúta wọ̀nyí túútúú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ni a tún sọ wípé ó dàbí oògùn ìmúniláradá wípé bí a bá fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run sí ìgbésí ayé wa àti sínú ọkàn wa bí a bá gbẹ́kẹ̀lé bí a bá simele bí a bá dúró tì í bí a bá fi sínú ókàn àyà wa tí a kò jẹ́ kí ohunkóhun kí ó pààlà àwa àti ọlọ́run àwa àti ọ̀rọ̀ ọlọ́run a ó rí i wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa ṣiṣẹ́ bí oògùn ìmúniláradá nítorí bẹ́ẹ̀ èyí ni Jeremiah ni ó fi sọ wípé nígbà tí òun rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí òun sì jẹ wọ́n tí òun gbé wọn mì tí òun fi sínú ókàn àyà òun wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ó jẹ́ inú dídùn fún òun nítorí wípé a ń pè òun ní pẹ̀lú orúkọ olúwa olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun àwa náà pàápàá lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti rí ìgbàlà tí a ti di àtúnbí tí a ti di ènìyàn ọlọ́run mo sọ wípé ayọ̀ tí a ní nínú olúwa yóò máa tẹ̀síwájú àti síwájú nítorí wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò máa wọnú ìgbésí ayé wa àti ìfẹ́ ọlọ́run àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run yóò máa mú kí ayọ̀ wa kí ó máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín èyí náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run Jésù Kristì sọ wípé òun ti sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ tòótọ́ ayọ̀ tí ó ṣe é fẹ̀yìntì ayọ̀ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ayọ̀ tí a mọ̀ wípé ó ti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá ní ìgbàlà ọkàn wa nígbà tí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a bá bá Jésù Kristì lú apàdé tí a kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ tí a kọ́rọ́kọ́ wa sí ìwé ìyè lọ́run ayọ̀ yìí sì máa ń gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń kún jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń fẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run rìn nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run lọ nígbà tí a bá ń tọ ọ̀nà tí ọlọ́run là sílẹ̀ fún wa láti tọ̀ àti nígbà tí a bá ń kà tí a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo kí ni a lè rí wípé ó ń fa ayọ̀ fún ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ kí ni a rí wípé ó ń fa ayọ̀ ìdùnnú fún ọmọ ọlọ́run tòótọ́ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí kí a rí wípé ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ bí a bá fẹ́ ní ayọ̀ ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé kí a ní ìdáríjì kí a sì ní ìgbàlà ọkàn wa orin Dáfídì orí 51 ẹsẹ̀ 12 mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí ẹnìkan bí ó bá bá Jésù pàdé bí ó bá rí ìdáríjì ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí wípé òun ti bọ́ ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé ó ti bá ọlọ́run làjà nípa ikú àti ẹ̀jẹ̀ àti ètùtù Jésù Kristì lórí igi àgbélébò lákọ̀ọ́kọ́ èyí máa ń fa ayọ̀ wá sínú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìkejì nígbà tí a bá rí wípé kì í ṣe àwa nìkan ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú bóyá àwọn ènìyàn wa bóyá àwọn ẹbí wa bóyá àwọn tí a mọ̀ bóyá àwọn tí a ń gbòòrò láti òkèrè wípé wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristì wọ́n ní ìgbàlà wọ́n di ọ̀rẹ́ ọlọ́run wípé a ń kọ orúkọ wọn sí ìwé ìyè ìgbà tí a bá rí wípé ìjọba ọlọ́run di gbígbòòrò tí a rí wípé àwọn tí ó ń di ẹni ìgbàlà wípé wọ́n pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ lójoojúmọ́ èyí máa ń fọ ayọ̀ àti inú dídùn fún àwọn ènìyàn ọlọ́run jẹ́ kí a wo ìṣe àwọn àpọ́stélì orí 15 ìṣe àwọn àpọ́stélì orí 15 ẹsẹ̀ 3 nítorí náà nígbà tí ìjọ sì sìn wọ́n dé ọ̀nà wọ́n la Fẹ́níkè òun Samaria kọjá wọ́n ń ròyìn ìyípadà àwọn kèfèrí wọ́n sì fi ayọ̀ ńlá fún gbogbo àwọn arákùnrin ayọ̀ ńlá nítorí wọ́n gbúròó ìyípadà ọkàn ìgbàlà tí àwọn kèfèrí tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn tí kò lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà tí wọ́n gbọ́ wípé àwọn wọ̀nyí ń yípadà sọ́dọ̀ ọlọ́run wípé àwọn wọ̀nyí ń gba Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wọn wípé a ń kọrúkọ wọn nínú ìwé ìyè lọ́run a ń wẹ̀ wọ́n nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn èyí mú kí ayọ̀ kí ó wá sí àárín àwọn arákùnrin ìkíní ni wípé ìwọ pàápàá ò ní ìgbàlà ọlọ́run èyí máa ń fa ayọ̀
ikeji ni wipe o nguro awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Christi o nguro awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori 16 ese 11 orin Dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi pa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa papa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo anje ki eje Jesu Christ ki o ma we wa ni igba gbogbo oni ni waju Olorun ni idapo pelu Olorun ni irepo pelu Olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wipe awon elomiran bi won tin bi a tin gbadura won ni itusile won ni dande won ni iwosan a ri wipe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo Olorun ise awon aposteli ori kejo ise awon aposteli ori kejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria o n wa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi n so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a nwo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wepe ise Olorun o nfese mule lati owo wa ise Olorun o nfese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eniyan Olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon wonyi won je eni ti a ti ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won ti n pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile Olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun nisinsinyi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaki ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin Olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba ti n wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kila ri a ri wipe ninu anu Olorun ninu ipese Olorun ni Olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan.
eni apiri pe akilari ni isin yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma te ko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amu nkan woyi kuro ni a ri pe awa paapa a le joko ni isin ti yoruba ka korin ni yoruba ka gbadura ni yoruba ka se bele wa ni yoruba ka ka bibeli ni yoruba ka gbo iwaasu ni yoruba atunri ki se be nikan wi pe e ka se ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe olede yoruba ni mi o mo fe cassette yoruba se eni ti bi se eni ton a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o nfe se mule mo ki awa olede yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisisiyi awon nkan ti ati padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wipe ayo ti a ni yi wipe ohunkohun koni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wipe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wipe a n gbo iroyin wipe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wipe ani idapo ani irepo pelu olorun wipe ati ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Christi oluwa ati olugbalawa ikerin wipe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o tin da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele we pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o nfe se mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbese aye wa wi pe bi aba ni idahun ti adura somo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti kepe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti nkunle ta ngbadura ta nkepe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa eyi to ayo loto je ke wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi e ko bere e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fa han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di ala sisa ara adi la sasa
ati opolopo awon ise iyanu miran e ma fa ayo ati inu didun fa awon eni olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerin dini adoje orin dafidi o kan eji efa ori ikerin dini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na lenu wa kun fun eri ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dan wadura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wepe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wepe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wepe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisinsiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo Olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti Olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti Olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti Olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lesekese iru igba bee ti a mo wepe Olorun yire wa wo ni o Olorun dan wa wo ni o Olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba bee ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wepe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu nibi ni tabi o dabi eni wepe a n so awon eniyan ninu nibi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkan kan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wepe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi o ni sibe sibe emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi o nso fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyanja bi o tile je wipe aorije to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu Oluwa
emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun olowa olorun sini agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni asiko ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba da bi eni wepe a n soro wa gege bi a ti bi a n pe gan wa nitori wepe a gbagbo ninu Jesu Christi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te won si te siti re nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won ise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu wese ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won so kun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kile ti won gba Jesu Christ gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an ka nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesa aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iyiri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju Oluwa eyi ni a ri wepe awon wonyi se bi won ti n yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun a dupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won ti n yin Oluwa logo bi won ti n koni yin si Oluwa bi won ti n yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni a ri wepe isele nla sele logan ni a ri pe gbogbo ede awon onitubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ede won ja atun won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni a ri pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale korin si Olorun bi abale gbadura niwaju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ede wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma korin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo niwaju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti 2 ori 6 ese 10 Korinti 2 ori 6 ese 10 bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo nigba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan
latosun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinu jo ni sugbon sibe sibe awan yo ni igba gbogbo nitori be o ye ke a ma yo ni waju olowa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe amu iduro oni gbagbo ni bi ise nitori pe amu iduro oni gbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon etan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu olowa ninu heberu ori kewa heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esifi ayo gba ikolo eruyin esifi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je wi pe nigbati agba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju olowa ni akoko ti atun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina timbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo tin jo ni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin jo ni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyi la npe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti a ba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi a ba ni ayo olorun yi ni igbesi aye wa bi a ba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njo ni tabi a ni awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle 2 ori ogun chronicle 2 ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese ikokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan wonyi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tesiwaju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de
inu ni bi ni yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je o ti o ba won lero sugbon nigbati Josafati ti ori ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si Oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin Oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju Oluwa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu Oluwa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin Oluwa Oluwa yan ogun ehin si awon omo Amoni ati Moabu ati awon ara oke Seiri ti o wa si Juda o si kolu won ba ni ari pe isegunde de fun awa na bi a ba yo ninu Oluwa bi a ba nkigbe si Oluwa bi a ba nko ni iwaju Oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun Olorun wi pe awa yo ni waju re o ye ki a ko ni waju Oluwa o ye ki a re ni waju Oluwa o ye ki a so fun Olorun wi pe ati diti Olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu iponju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju Oluwa gbe ohun re soke ki o yo ni waju Oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe Olorun se ti bi fun mi Olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be ki pe Oluwa so fun Oluwa ki o yo ni waju Oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju Oluwa Olorun igbala mi.

gbogbo wipe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wipe bi a ba nse ojuse ninu ijo wipe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala to ti je wose ti o ti ko sile ti ati so aye re di otun ti o ti je eni otun ni waju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wi pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o ye o kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti n baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi n fi omi baptisi yin fun ironu pada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wi pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se niwaju oluwa ki a duro niwaju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti imo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan ohun ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun ohun si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigba ti ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wi pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo wipe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye wipe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki to je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atetekose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re nikan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi.

0: Ye ki a wo Matthew ori kerin dilogun ese ikeji dilogun emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju we pe oun ni okota yebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani need gege bi anything mo wa si odo Olorun we pe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin Christianity to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wepe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fin ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wepe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo we pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon ni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ẹsẹ̀ ìkẹta àwọn ti ṣe làá bí àwa kò bá náà ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí tí a tètè kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ láti ọ̀dọ̀ olúwa tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí ó gbọ́ ọ. Ó ní àwa ó ti ṣe làá àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìdájọ́ Ọlọ́run àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìjìyà ayérayé bí a kò bá náà ní ìgbàlà ńlá bí irú èyí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ń sọ ní ìgbà gbogbo fún àwọn tí ó ń wá sí inú ìjọ wípé wọ́n ní láti gbàdúrà títí wọn ó fi rí wípé a ti gba ọkàn wọn là a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n a ti yí ìgbésí ayé wọn padà sí rere nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì nìkan ṣoṣo nínú Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejì kí ẹ̀yin kí o lè máa rántí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn wòlíì mímọ́ sọ ṣáájú àti òfin olúwa àti olùgbàlà wa láti ọ̀dọ̀ àwọn apóstélì yín wípé ẹ̀kọ́ yìí tí àwọn apóstélì fi lélẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Jésù Kristì ni olùgbàlà òun ẹni tí sọni di mímọ́ òun ẹni tí fi agbára ẹ̀mí mọ́kúni òun ni ìrètí wa ní àkókò ikú òun sì ni ìdákọ̀ró wa òun ni alágbàwé wa níwájú Ọlọ́run òun ni kí a máa rántí àwọn ẹ̀kọ́ yìí nítorí pé èyí ni yóò jẹ́ ìdákọ̀ró wa ní àkókò ikú ìkọ́ni tí ó yè kooro nípa Kristi ni ó ń fúnni ní ìgbàgbọ́ láti lè dojúkọ ikú nígbà tí ikú bá dé èyí ni yóò jẹ́ kí a máa rin ìrìn àjò wa nígbà tí ìrìn àjò bá ń lọ sópin gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń rí ohun tí a kò rí tí í ṣe ti ayérayé ẹ̀kọ́ Kristì gẹ́gẹ́ bí onílàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí arọ́pò wa tí ó gba ẹ̀yà wa jẹ tí ó sì kú fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ṣìpẹ̀ fún wa àti gẹ́gẹ́ bí olùràpadà wa ẹni tí ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó sì jí dìde fún ìdáláre wa ẹ̀kọ́ yìí ni ó lè fún wa ní ìgboyà láti dojúkọ ikú nígbà tí àkókò yìí bá tó èyí ni ó jẹ́ kí a sọ wípé ikú oró rẹ dà isa òkú ìṣẹ́gun rẹ dà nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yí ọ wípé bí o bá ní Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ nígbà náà ni o lè ní ìdákọ̀rọ̀ ní ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí ó sì ń sìn yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa kì í ṣe èyí nìkan a ń pè wá níjà wípé a ní láti pa ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì yìí a ní láti pa mọ́ ní tòótọ́ títí a ó fi rí olúwa jẹ́ kí a wo epístélì ti Júdà sí ènìyàn gbogbo ẹsẹ̀ ìkẹta olùfẹ́ nígbà tí mo fi àìsimi gbogbo kọ̀wé sí yín ní ti ìgbàlà tí ṣe ti gbogbo ènìyàn kò gbọ́dọ̀ ṣàìmá kọ̀wé sí yín kí n sì gbà yín níyànjú láti máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo èyí ni ìpèníjà tí bíbélì ń fún wa wípé kí a máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo kí a má jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń wàásù ìwàásù èké tàbí ẹ̀kọ́ èké kí wọ́n kí ó fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbá wa káàkiri Kristì àti àwọn apóstélì rẹ̀ wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ ṣáájú wípé ní ìgbà ìkẹyìn àwọn ẹlẹ́kọ́ èké yóò pọ̀ àwọn wòlíì èké yóò pọ̀ àwọn Kristì èké pàápàá wọn yóò pọ̀ jọjọ wípé yóò sì rọrùn fún àwọn ènìyàn láti ṣípò padà àti láti kúrò nínú ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro àti láti lọ sí ibi ẹ̀tàn nítorí bẹ́ẹ̀ má ṣe jẹ́ kí àwọn ẹ̀gàn aládùúgbò rẹ má ṣe jẹ́ kí ẹlẹ́yà tí àwọn ará ayé tí wọ́n ń fi ọ́ ṣe nítorí wípé o jẹ́ ẹni tí ń sin Ọlọ́run nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì tàbí ìyọṣòtísí tí àwọn aláriwísí àwọn apẹ̀yìndà tí wọ́n yọ ṣòtí sí ọ má ṣe jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó dá ọ padà má ṣe jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó mú ọ gbọ̀jẹ̀gẹ́ tàbí kí ó mọ kúrò lórí ìpìlẹ̀ tí a ti fi lélẹ̀ fún ọ èyí tí ṣe Jésù Kristì je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro olorun ti o ti gbo nipa jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje jesu christi wo heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki aberu ki ari wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iyi ainipekun ati anfani lati ba jesu joba ni ikeyin e je ki adide duro ki agbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati file wa lowo gege bi jesu olugbala eyi ti ati file wa lowo jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati file wa lowo jesu christi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oyin lati so fun olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti file olowo o di mu titi a o fi ri jesu olowo ati olugbala wa e je ki agbadura baba wa ati olorun wa atun wa si waju yin nisinsiyi lati ko eko eko ti o se iyebiye bi ati le gbe igbesi aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsiyi e se wa lele ti omo ki e si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe wo pe ti gbo yoruko Jesu Christi Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lai lai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu olowa isokan laarin awon ara ninu olowa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati josin papo ke ari we pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe afun laye o si joba laarin wa gege bi ara ninu olowa o ye ke a mo we pe isokan ni ohun ti olorun fe ati wipe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wipe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba npe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo si ra won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Christi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we won won yi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon to je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibokun ti o je wi pe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wi pe a ma ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma ri ikosile laarin oko si aya a ma ri wi pe omo papa a di asuta koni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o nje ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye nikankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi ati nwo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a ko so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje okan eta eta ke wo se kini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wi pe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo je ki se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ki a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se ranti wipe Agai ati Sarai won ni wahala aini isokan o farahan se ranti wipe Abraham ati Lot papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile Egypt ti a si so fun Mose wipe ki o da won sile se ranti wipe nigba ti awon mo Israel meji ti won ja ni Mose so wipe se bi ara niyin e se ti e fin ja ni yi ni atori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si Mose e tun so fun wa wipe won aiwa bi Olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigbati Mose tun pada wa lati ibi Midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wipe opolopo igba ni ikunsinu man jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o man farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile Kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan Saul oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo Beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba Saul o papoda awa yan Dafidi gba ti akoko yan Dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba Dafidi awon kan won ko gba Dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe Olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba Dafidi o wa je ki tesoju ki o wa fun ijoba Dafidi ni ni Dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi aba so pe ohun kan dara o se se ki o na ki o ma dun je ki se apere fun o bi omo ba nse aisan bi aba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o se se ki omo ki o da lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi so ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o nje awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi nje o ma nbeyin je o ma ba nkan je ninu agbo ara a wa nso fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo nso fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon Dafidi nso pe eyi ti a nso nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to eyi je wipe o dara to je pe ko si ibi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma nso fun a wipe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a n soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye
1: iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro o mo we pe ohun ti ani lati se ti ani lati la kaka fun ohun ti ani lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a npe ni ara awa ti agbo ede yoruba bi aba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a nlo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a npi sefe we pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya ari we pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ah o ri la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni ah emi na ro be wi pe ara ile ni ah eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Christ so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki agba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki agba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki agba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti a o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti a o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni a so pe o n se ife Olorun iru eni be paapaa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele we pe o ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se iru eni ti o ba n se nkan be o ni a so wipe o n se ife baba mi ti n be le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n tun laaye o daada ninu Korinti keji ori kefa ese iketadinlogun nitori naa e jade kuro laarin won ki e si ya ara yin sọtọ le Oluwa wi ki e ma si se fi ọwọ kan ohun aimọ emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je ọmọkunrin mi ati ọmọbinrin mi le Oluwa Olodumare wi awọn wọnyi ni ara ninu Oluwa o awọn ti o ti kọ ese silẹ awọn ti o ti bọ Ọlọrun dọrẹ nipa kiko ese won silẹ awọn ti a ti fi ẹjẹ Jesu Kristi wẹnu awọn ti a ti gba wọn la awọn ti a ti kọrukọ wọn ni iwe iye Ọlọrun awọn wọnyi ni ara ṣe ranti ohun ti a ka ni akọkọ o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni towo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkankan ko ja mo nkankan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo Olorun ade ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi nko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni kankan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo a ki so be ninu ile esin ti a ti mo Olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wi pe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala otibi wa ni obi otitan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu Oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o Corinthians kini ori kini ese ikewa Corinthians kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo Oluwa awon ti won ki se ani Oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko Oluwa Oluwa wa Jesu Kristi ki gbogbo yin ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo Olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo Yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede Gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je ni to ti fi esi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a n so ni ede Gẹ̀ẹ́sì eyi na ohun kan na la n so ni ede Yoruba bi o ba wa ni ti ọjọbọ ti o jẹ ọjọ isoji ati iṣẹ iyanu somo ohun kan na la ma n so kii ṣe wipe ki a fun awọn ti elede Gẹ̀ẹ́sì ni ẹkọ kan ki a fun awọn elede Yoruba ni ẹkọ miiran ẹkọ kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yẹwo bi o tilẹ jẹ wipe a ti pin ara wa ni ẹlẹkun jẹkun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la nko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wipe gbati emi gbati mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki eya pa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu olowa nitori wi pe aje omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma nfa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fi esi awon kan won ni daradara ki akoko wo boya ari arabirin abi arakun arabirin won je meji won ti iloko won je omidan won jo ngbe ninu ile kan na ari wi pe gbon mi si omi oto o ma nsele laarin won ni igba ku igba ki lo ma nfa iru nkan be tabi o je wi pe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo nse ise egbe na gbe na emi na nse ise egbe na gbe na gba ti a jo wa lototo ari wi pe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede awa so wi pe gba to a jo ji arakunrin kan na to si je wi pe ise kan na la jo nse a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wi pe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wi pe eh lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de bi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aran so papo ni tabi o lagbara lati gba shobu ti e loto ti bi na o si lagbara lati gba ile itaja ti re loto a so wi pe ka jo gba ile itaja yi ibade wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata a wa ri wi pe ede wa oyera o dabi ni pe ona wa papo a si so wi pe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wi pe iwo ni jesu emi na ni jesu okan ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gungungun ni bi ti bi tin lo e ka ro e ka ro ki lo de e jire ni ah mo jire omo olorun ojojumo lo jire ki lo de se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa ti a je omo olorun kini de ti alaafia ati ife ati irepo ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wi pe awa ti a ti di omo olorun igba miran ti ba n kaakiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabirin kan o n lo mo si be lowo adari ekun pe arabirin to n lo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti a ro ko jafafa ni olorun ewo lo n se ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe ohunkohun nitori wipe o ro wipe ohun ni ohun moju laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni ikokan ninu Genesis ori ketadini ogoji Genesis ori ketadini ogoji lati ese iketa Israeli si fe Josefu ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihin ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wipe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni oju saju ti o wa laarin Jacobu baba ati Josefu ikan ninu awon omo ni kii se nitooto ni Josefu je eni ti eni rere nitooto ni Josefu la ri wipe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo to ku sugbon ki se nitori eyi ni Jacobu baba re ni o fi ra nkan fun ti o fi yato si awon to ku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je we pe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti ngbadura o ti ngbawe o ti ngba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja ṣùgbọ́n bí ọmọkùnrin yìí bí ó ti ń dàgbà bí ó bá ti lọ sí ibiṣẹ́ bó bá ti dé a ní lágbájá ńkọ́ ọmọkùnrin ẹ̀ ló ń bèrè yìí ó wá di pé àwọn ọmọbìnrin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìṣáájú wọn ò jámọ̀ kankan irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa fa ìyapa nínú ẹbí rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa fa ìkórira láàrin àwọn ọmọ mẹ́rin àkọ́kọ́ àti ọmọkùnrin yìí bí ó bá ti ń jẹun àwọn ọmọ márùn-ún wọ́n ti jẹun o bí òun ti ń jẹun a tún pe ọmọkùnrin yìí a ní wájú oko tí mi ń bí a tún jẹran a pọ̀ sí lẹ́nu a ní nítorí bẹ́ẹ̀ má sọ fún àwọn tó kù o ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn rẹ ìwọ nìkan ni ìwọ ni àròlé mi ìwọ ni ọkùnrin gba ọmọ ìyá tún lọ sọ fún àwọn tó kù a ní nítòótọ́ ni wọ́n dàgbà ju òun lọ ṣùgbọ́n òun lọ́la ju wọn lọ nítorí pé òun ni àròlé bàbá ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ fa ìyapa nínú ẹbí tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ pé ìyá fẹ́ bá ọmọkùnrin má fọ ọkàn o má fọ ọkàn mo mọ àwẹ tí mo gbà mo mọ àdúrà tí mo gbà kí n tó bí ọmọkùnrin yẹn ẹnikẹ́ni tó wá fẹ́ náà lọ́la àwọn ọmọbìnrin tó jẹ́ tó mú tẹ̀lé ẹ nítorí bẹ́ẹ̀ èyí ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ fọ ohunkóhun tó bá ṣe jẹ́ kí n dé kó sọ fún mi irú ọmọ bẹ́ẹ̀ a máa ń ba irú ọmọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ó máa ń fa ìyapa nínú ẹbí jẹ́ kí n tún ṣe àpèjúwe mìíràn fún ọ ó ṣeé ṣe bóyá ọmọkùnrin kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéyàwó màmá tiẹ̀ ó wá jókòó tì í nínú ilé bí ó bá ti ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ a ní màmá ń kọ́ ìyàwó a ní ohun tóun tiẹ̀ wá pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ohun tóun bomi fún ẹ pé kó mu omi gbà tó ṣe dé láti ibi iṣẹ́ ó tiẹ̀ kí òun màmá ló ń bèrè ṣó fẹ́ràn màmá jù mí lọ ni màmá mi ni o mi ò jẹ́ gbàgbé màmá nítorí pé oṣù mẹ́sàn-án ló fi gbé mi gbà tó mọ̀ pé ó jẹ́ gbàgbé màmá ó ṣe fẹ́ mi sílé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa ìyapa nínú ẹbí ni nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣọ́ra kí a rí wípé ojúṣàájú kan kò sí kí a sì rí wípé a kò gba ohunkóhun láàyè láti fa ìyapa wọ inú ẹbí wa kí a máa fi ìfẹ́ hàn kí a jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ àti ìdàpọ̀ àti ìfẹ́ kí ó wà nínú ẹbí wo ìwé òwe orí 16 ẹsẹ 28 aláyídáyídá ènìyàn dá ìjà sílẹ̀ a sọ̀rọ̀ kẹlẹ́ ya àwọn ọ̀rẹ́ ní ipa bí a bá rí wípé ẹnìkan wà ní inú ilé wa tí ó jẹ́ wípé bí ọkọ bá ti lọ síbi iṣẹ́ ẹni yìí ó sì pe ara rẹ̀ ní ọmọ ọlọ́run bí ọkọ bá ti dé káàbọ̀ etí ẹ̀ mélòó méjì ni kí ló fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ bí o bá mọ nǹkan tí ìyàwó rẹ máa ń ṣe àti nǹkan tó máa ń sọ àti gbogbo ìrégbè tó máa ń wí ńgbà tó o bá sinlé hàn wà á rí pé obìnrin yìí kì í ṣe èèyàn rere o gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n gbìn sínú o mọ̀ wípé a fi ọ̀rọ̀ kẹlẹ́ bani jẹ́ tàbí a sọ̀rọ̀ kẹlẹ́ o máa ń pínyà ìyàwó àti ọkọ ni o ṣe sọ wípé mẹnu ẹ̀ mẹnu mi ò fẹ́ ṣe olùṣọ́ àbí adènà àbí ọlọ́pàá fún ìyàwó mi ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé bóyá ọkùnrin kan nínú ilé ó ń bá ọkọ rẹ ṣe iṣẹ́ ní ibi iṣẹ́ kan náà ó wọ́n sọ fún ọ wípé etí ẹ̀ mélòó bí o bá mọ nǹkan tí ọkọ rẹ ń ṣe níbi iṣẹ́ ó ní àwọn ojú mi níta o bó bá gbẹ́kẹ̀lé ọkùnrin ìta sọ pé dípà ló ń lọ wípé kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé o nítorí pé ní ojoojúmọ́ obìnrin kan wà níbi iṣẹ́ wa wọ́n máa ń jọ jẹun lórí tábìlì kan náà àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bí o bá ń gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láàyè tí o sọ fún wípé mi ò fi ẹ́ ṣe ọlọ́pàá akọ́dà fún ọkọ mi panu rẹ mọ́ bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ irú ẹni yìí yóò pín ìwà tí ọkọ rẹ yóò pín yín níyà ó ní nítorí a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ya àwọn ọ̀rẹ́ nípa nítorí bẹ́ẹ̀ ò yẹ kí a ṣọ̀rọ̀ kí a má gba àwọn asọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ àfi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ banijẹ́ kí a má gba àwọn láàyè láti máa sọ̀rọ̀ ọkọ láti máa sọ̀rọ̀ ìyàwó wa bákan náà ni nínú ìjọ bóyá ẹnìkan òun tiẹ̀ kì í rí ohun rere nípa ẹnikẹ́ni ojoojúmọ́ ṣá a ní adarí mo fẹ́ rí yín o adarí iṣẹ́ ìgbàgbé mo fẹ́ rí yín o bó bá sì béè lọ́wọ́ arábìnrin pé kí lẹ tiẹ̀ ń rí adarí fún lójoojúmọ́ tekutẹyẹ ló ń sọ bó gbọ́ ti bí
0: ko ti mo boya nkan to ngbo ojo ti to ni abi ko je otito ni ani ko tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni agomo kan la oru ana lo to kuro ni le temedu ojoju mo sha lo nri nkan so se e o ki duro si le ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gun e ni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki amo wi pe iru awon ti o ngbo teku so pe ye awon to man dale onileru ni awon to man fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori 17 ese ikesan iwe owe ori 17 ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife sugbon eni ti o tun oran ku sile o ya ore nipa o ti an so ni pe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan sin ba wa gbenu ile omo ton ba gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo tin sele laarin oko ati aya bi oko ba ti le fe gbagbe awon kan ta ti bo mole awon kan ta ti dariji laarin oko ati aya gba ti boya soro mi ni omo iya kan ton fankan ijade ni a tun so wi pe nisin o wa nse be ni pe o fe ran oko nisin o wa nse be ni pe o wa nje nisin o wa nse be ni pe o se fefe eyi to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ran ti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wu awon kan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo medogun o tun hu jade iru eni be o man da ija sile ni iru eni be o man ya ore nipa tabi boya inu gbogbo a ti ndun boya enikan je apeyin da tele tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa ndun anyo an so pe a ti edupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o besile laarin won nkan ti o si mu ki iyapa ati ede aye de yi besile ni we pe won je awon ti o man so we pe bi ko ba di igba ti Paul wa so awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wi pe emi o ti e gbadun iwasu Paul sugbon Apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwasu to ba ti je Apollo lo nsoro ni bo waso wakati kan wakati meji orun o je waso ju mi emi a si so pe ati Paul ati Apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo Christi sugbon Peteru eni ti o je wi pe o ti ba Jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun won wi pe ki lo de tori be cheke se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo sese ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinthi o mo wo pe bakan na ni ti re ngbati a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe ohun lo wasu ohun lo si beli bi won ti en toka si beli mi okun je si bi beli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je ohun lo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to sese di adari ni ijeta ni jerin mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma npa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni o di gba tin ba ri olu shagutan o di gba olu shagutan wo won di nisin fo won ba di gba bi ba ku moku sugbon bi ba ri olu shagutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki isoruko Jesu ni gbogbo afin gbadura ni ati olu shagutan ati adari ninu ekun ati o adari idapo ojule baba fe gbadura oruko Jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti ari ninu bibeli na ni e se ti a fi afẹ so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki amo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan won yi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ji wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo isokan edapo laarin awon eniyan mimo laarin awon ara ninu oluwa je ki a tun pada sibi ti a ti bere I orin Dafidi ori keta leni adoje ori Dafidi ori keta lela adoje lati ese keta lati nka nisisin yi bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai onti olorin Dafidi n so fun anihin ni wo pe bi aba ni isokan bi aba wa ni irepo okunrin si okunrin obirin si obirin oko si aya awon obi si awon omo awon ara ninu oluwa adari si awon omo ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara kristi gbogbo wa ki a wa ni isokan oni bi aba wa ni isokan oni inu didun yo wa bi aba wa ni isokan ayo oluwa yo ma joba ni igbese aye wa bi aba wa ni isokan a o ri wi pe ba ti nkunle ba ti ngbadura be ni oluwa ngbo nitori wi pe olorun ni inu didun popo popo si isokan irepo ni laarin awon eniyan mimo se o mo jesu papa ti so fun wa o ni bi awa meji eni meji bi aba fo isokan papo ka beere un kan ninu aye yi wo pe o yo se fun wa nitori be iyapa ni o ma nfa ki a ma tete dan wa dura wa bi aba ni isokan a o ri wo pe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi aba ni isokan ni igbesi aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu oluwa a o ri wi pe ibisi olorun a o ri wi pe ibukun olorun a o ri pe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se didi duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran o eh awon ni won jebi gbogbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisin yi o afeje ti olorun afe idapo afe ife afe isokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa didi o so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o n fe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o n fe ki a so okan re di mimo ki isokan pipe ki o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun alaanu. Atun wa siwaju yin nisisin yi. Lati gbo oro yin. Abebe wi pe eka owo yin fun ara yin yo ko awon oro won yin si wa le okan ni oruko Jesu a nbe yin wo pe emi ti ma mu ni sun tabi ti ma mu ni to gbe lasiko ti an ka oro olorun ti en fi ran orun han ni a nbe be wo pe iru emi be e le won jade loruko Jesu e je ki oro yi bi a ti n gbo bi a ti n gba bi a ti n duro le lori bi a ti n fe lati se ki o mu yi pada otun wa si igbese aye olukuluko wa loruko Jesu adupe pe e ti gbo e la wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin e pa wa sumo odo ara yin ni oruko Jesu Kristi oluwa wa
0: Eje ki a shi bibeli wa si Matthew ori ketala. Matthew ori ketala. Ese ikeji dini ogoji. Oko le aye. Irugbin rere le awon omo ijoba. Epo si le

0: gba ti a ba mu idabu yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi a ba mu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be yin ni onisamu fi wa we pe je o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese won yi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wese e je wipe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese wa ni igbese aye won sugbon a so fun a wipe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese won yi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ere koja won e jina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori pe ati mo awon ese won yi ati mo jina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti n so fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti n so fun o ti o n fi awon ese re han o be ni iberu wo inu okan re iberu lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to n wariri niwaju olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji yi ni o so wa di omo olorun nitori be je ki o ye wipe ki se gbogbo eni ti n pe mi le oluwa oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni ti n ki gbe pe oluwa oluwa ni a pe ni omo olorun kiki awon ti a ti dari ese won ji kiki awon ti a ti mu ire koja won kuro kiki awon ti o je wipe ese otun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Kristi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese n joba ninu won ti ese n joba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Kristi we pe be oba kepe oluwa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin din logbon ni tori pe omo olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Kristi Jesu oni bi a se ndi omo olorun ni we pe gbati ako ese sile gbati ako isu sile gbati ako okunkun ati ise okunkun sile gbati ako awon ere koja wa gbati ako won sile gbati an so fun olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o we ese wa nu ti a se fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko tile ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Kristi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Kristi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Kristi a di omo olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Kristi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o sese ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisha esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti atun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisha sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Kristi nitori ba je ki o ye o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba se awon keferi ibikibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun e ni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti an se amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wi pe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon won yi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lesese Olorun a ma mu oloka bibeli lesese emi Olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona mi titi a o fi ton won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin we pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan sosho awon won yi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo eyin ti gba emi sodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi sodomo yi wi pe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a nwa ojubo Olorun a nfe ri Olorun a nfe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri pe alafi Olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe Olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Kristi agba agbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerin dilogun emi ti kara re emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o nba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da npe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lo won so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo Olorun a o le so enikeni di omo Olorun a o ti le so ara wa paapa di omo Olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise Olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo Olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo Olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo Olorun ni o nisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo Olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo Olorun awon elomiran won ni to ba ti sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo Olorun ki se be emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise mo fe bi o ni ibere kan teti sile se o se se ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo Olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo Olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi Olorun emi mimo Olorun emi otito ki o so fun wi pe omo Olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be si ni kigbe ti o be si ni sokun ti o be si ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi on ko npamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le yan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi e baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugba awon idile wa awon le yan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun lo yin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan e pe o n lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa le yin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wi pe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo beni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o ti n gbo nipa iwoso onigbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi o mo pe beeni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo wepe oko kan aya kan lese kese lo ti n so fun olorun wepe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yegbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo
1: èso ti ẹ̀mí yóò wà ní ìgbésí ayé wa. Ó ní bí a ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ṣé a mọ̀ wípé mímọ́ lé Ọlọ́run? Ṣé a mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ kò sí lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ó ní torí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, àwọn ẹlòmíràn kò mọ ẹni tí ó pè wọ́n. Wọ́n kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ọ̀run òun ni ó pè wá sínú agbó, òun ni ó pè wá láti ṣe wá lólóríire, òun ni ó pè wá láti jẹ́ ẹni bí ẹni tinú rẹ̀. Ó ní bí a bá jẹ́ ẹni ti Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, bí ẹni tí ó pè wá ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pàápàá kí a jẹ́ mímọ́ nínú ìwà wa gbogbo, nínú ohun gbogbo tí a ń ṣe. Yẹ kí a wo Hebrew orí 12 láti ẹsẹ̀ 6, nítorí pé ẹni tí Olúwa fẹ́, òun ni ibà wí, a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà. Yẹ kí a dúró níbẹ̀ ara mi. A máa ń rí àwọn ẹlòmíràn, wọ́n máa wá sí inú ilé ìsìn wa níhìn-ín. Bí o bá sì rí wọn nígbà mìíràn tí wọn ò bá wá, tó bá bi wọn pé kí ló dé, arábìnrin a ò rí yín mọ̀, a ní òun ò wá síbẹ̀ yẹn mọ̀, ṣé ò sí o? Ó ní kò sí ìfẹ́ ńbẹ̀ ni. Báwo ló ṣe mọ̀? Ibi tí Jésù ń jọba, ibi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti fẹsẹ̀ múlẹ̀, ibi tí ẹ̀mí Ọlọ́run kò fi wá sílẹ̀ nígbà kankan rí, ibi tí ó jẹ́ wípé bí a ti ń kúnlẹ̀ wẹ́rẹ́ báyìí, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run gbàdúrà wa. Ibi tí ìwà mímọ́ tí ó jọba sí, báwo ló ṣe sọ pé kò sí ìfẹ́ níbẹ̀? Ó ní ojoojúmọ́ tí n bá ti wá. Ṣé ló máa dàbí ẹni pé wọ́n ti lọ ròyìn mí fún olùṣọ́ àgùntàn? Gbogbo ìwà léèbù ọwọ́ mi pátápátá a kàn máa là wọ́n lẹ́sẹsẹ ni. Ojoojúmọ́ ló dàbí ẹni pé kò yé mi. Bí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ìgbà tán ń nà mí lẹ́gba nínú ẹ̀mí ni. O mọ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn, òun la kà yìí. Ó ní nítorí pé ẹni tí Olúwa fẹ́, òun ní bá wí. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń nà wá lẹ́gba, bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń lù wá ní kùmọ̀, bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń sọ fún wa wípé ọ̀nà wa ò dáa tó, ọ̀rọ̀ ẹnu wa ò dáa tó, ìṣe wa ò dáa tó, aṣọ wíwọ̀ wa kò dára tó, ìlọ́kọláya wa kò dára tó, àti jíjẹ mímu kò dára tó, ọ̀nà tí a ń gbà ṣiṣẹ́ wa kò dára tó. Bí Ọlọ́run bá ń bá wí, ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ pé ìjọ tí wọ́n wà ń sìn gbà táwọn ti kúrò ní dípà, ìjọ dáadáa, wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí, ò bá kóbìnrin jọ, ò bá jẹ́ òmùtí, ò bá máa jalè, nǹkan kí nǹkan tó ń wọ̀ tó bá máa ṣe wípé wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ńbẹ̀. Kò sí ìfẹ́ Ọlọ́run ńbẹ. Ìfẹ́ Ọlọ́run wà níbi tí a ti ń bá ni wí, nítorí pé ẹni tí Olúwa fẹ́, òun ní bá wí, a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà. Ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbá wí. Ọlọ́run ń bá yín lò bí ọmọ ni, nítorí pé ọmọ wo ni ń bẹ tí bàbá kì í bá wí? Ẹlòmíràn bí a bá ti bá wí díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a máa káàkiri, a máa rojọ́, a máa ti ojúlé kan dé ojúlé kejì wípé wọ́n ti ṣílé mi o, wọ́n ti dojú sọ mí o, nínú àdúgbò wa, ní àdúgbò wa wọn jẹ́ ń sin mi nítorí àṣìṣe kékeré kan tí mo ṣe. Tí o bá rí ìbáwí tán fún mi, kò sí ìfẹ́ nínú ìjọ, kò sí eléyìí nínú ìjọ, ó yẹ kán máa bá ni kẹ́dùn, ṣùgbọ́n torí àṣìṣe kan tí mo ṣe, wọ́n ti dá mi dúró. Bí o bá mọ ìfẹ́ Ọlọ́run, ó mú sòrò lábẹ́ ìbáwí, nítorí Ọlọ́run ó máa ń bá ni wí gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Ó ní ta ni ó jẹ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ tí Ọlọ́run kì í bá wí? Wẹ́sẹ̀ 8. Ó ní ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá wà lé àìsí ìbáwí, bí ẹ̀yin bá wà lé àìsí ìbáwí nínú èyí tí gbogbo ènìyàn ti jẹ́ alábàápín, ǹjẹ́ ọmọ àlìní ẹ kì í ṣe ọmọ? Wò ó dáradára, wo Bíbélì. Bí ó bá jẹ́ èmi gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ni mo lo irú èdè báyìí, ó ṣeéṣe kí ẹlòmíràn kí ó jáde nínú ìjọ kí ó sọ wípé báwo ni olùṣọ́ àgùntàn, èèyàn Ọlọ́run, báwo ni ó ṣe lè pe èèyàn ní ọmọ àlè nígbà tí ó jẹ́ wípé a fẹ́ sin Ọlọ́run ni a ṣe wá sínú ìjọ? Ó rí ohun tí Ọlọ́run ń sọ fún wa, ó rí bí ẹ̀mí Ọlọ́run bí ó ṣe jólóòtọ́ sí, tó ń sọ wípé gbogbo ènìyàn pátápátá ni ó yẹ kí ó wà lábẹ́ ìbáwí bí a bá ṣe ohun tí ò dára. Ó ní ṣùgbọ́n o, bí a bá ń ṣe ohun tí ò dára, tí wọ́n bá sọ fún wa pé ẹ jùúlẹ̀ o, má kàn ní o, má fọwọ́ kan o, bó ṣu sórí àga ẹ jùúlẹ̀ o, bó ń pariwo lásìkò tí a ń ṣe ìjọsìn ẹ jùúlẹ̀ o, bí ó jẹ́ pé a ní kó kọrin kò kọrin dáadáa, tán sọ pé lágbájá ò kọrin, ẹ jùúlẹ̀ o, ẹ má fọwọ́ kan, má kàn ní o, a kì í bá wí o. bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ke enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je enikeni eni ti ani le ba wi eni ti ani le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je leti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se on ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara tin to wa awa si nbu ola fun won awa ki yo kuku teri ba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa an so nipa ijo nihi nibi ti a wa we pe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba gbo bon se nsoro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba a ni lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to n bere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo o ni lati teriba o ni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o si ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo a je omo lowo oluso agutan a je omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro olorun ninu korinti kini ori kerin korinti kini ori kerin lati ese ke dogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu kristi jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun awi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushin ni ekun isoro gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan ah oye oye won se ori awon ara galatia awon wa ni bo miran paul n so fun won wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara korinti soro awon tun wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara korinti o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olorun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni a, o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni oro olorun ijo ti a ti joko ninu oro olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo olorun pe ki olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro olorun omo ti duro gege bi eko ihirere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa laanu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi ohun ba ti n de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo n fe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo ti n de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo n feran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo n taja loja ni bi omo ba ti n de lati ile iwe bo se n boso ile iwe bo se n jeun bo se n se nkan be lo n lo ba mama loja wipe oun fe lo ba mama iru awon be la n pe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbọ sisun o gbọ sise ise wa ninu ijo o se ijo looto ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wipe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe gbu iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise isin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wipe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o n gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo matthew ori kejidinlogun matthew ori kejidinlogun lati ese iketa o si wipe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e si dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wipe obo le aki won lọjọ idajọ a si ya opopolopo lenu awon ti won tin ro we pe taara ijoba olorun la nlo jesu nso fun we pe ka mo soro we pe awon wonyi papa awon aposteli ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won we pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun je yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere we pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si we pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami rele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni dikun ijolo to wa koni dikun elomiran bi aba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo kani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o look sure go ton fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi eh bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko agiju to si mo wa si ijoba olorun to n we wa mo lojojumo to n fo wa mo lojojumo to n soro oro won yi oro ijoba olorun to n so so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o n fe se ife olorun eje ki a dide duro eje ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati n tenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si n fe ni ami awon omo olorun o n fe ki emi olorun ki o ma ba emi re je ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lairi wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura ti emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe we pe ni asale yi bi aba tin daruko Jesu, bi aba tin gbekele oruko Jesu, bi aba tin gbadura loruko Jesu, bi aba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni. A nbe yin wo pe e o fi owo kan nikokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, a nbe yin we pe e ran oro na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. E je ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E joko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara, ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke isoro tabi oke itiju ti o wa ni aye re, Olorun wa n bi o wi pe ni asale yi ohun kan hawa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re, o ni ko si ohunkohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohunkohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wipe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi a ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wipe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti to bi to re, oni o wa n so fun wa ninu Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Jesu so fun wa, o ni sugbon Jesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loroko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loroko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to si na ohun gbogbo ti o ni tan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de ise lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu isun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe oran eleyi koja sesese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi soro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun wa so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin wa so fun wo pe o de bo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Olorun se awon akanse ise iyanu ti Olorun se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Olorun se awotan awon aisan gbogbo ti Olorun se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Olorun nse ategun akaso sinu iwosan ti Olorun nse ikini awon akanse ise iyanu ti Olorun se ninu Exodus ori kerinla ese ikokanlelogun ati ikejilelogun Exodus ori kerinla ese ikokanlelogun ati ikejilelogun Mose sina owo re si oju okun Oluwa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigbati o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meri ri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo wi pe ki se omi pese ti a ro wi pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe bi okun yi se jeto ti o si fe ti o si ni ijilile loju agbami re to kiki opa ti ana soju re ni igbagbo ni igboran si ase Olorun lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o ye o wipe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wipe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbesi aye wa ki won ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o dojuko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wepe oluwa emi ko ye ti iwo

gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun Olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba tin daruko Jesu bi a ba tin gbadura bi o ba tin gbo ami ti awon eniyan Olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagere loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ori fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wo pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe ohun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Oluwa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Oluwa emi ko ye pada emi ni Oluwa titi di ojo ni ti a fi soro yi Oluwa o ye pada agbara e kokuna ko si ni kuna lae loruko Jesu aka ani pa Jesu we pe Jesu Kristi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo lati ese ikini Matthew ori kejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teri ba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kan na mo fe ki o fala si di loju kan na nitori wi pe lale yi loju kan na a mo arun re kuro loju kan na oju afoju yo riran lese kese bi a ba ti n kepe oruko Oluwa loju kan na ete re si mo eyi ni Oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati n ka nisisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si wi pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe Olowa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo tan won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ede wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o yi ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re. Wi pe gbogbo esan, gbogbo arun, gbogbo egun, gbogbo ijega ba satani, wi pe yo kuro ni igbesi aye re. Ni oruko Jesu ni agbadura. Mo fe ki o gbe owo le ara re, ki o si na owo iyoku, owo kan to ku soke. Ki o mo wi pe bi o ba ti n gbo ami awon eniyan Olorun, wi pe ise iyanu ti de. Nitori wipe ami itumo re ni wipe beni ki ori. Bi abati so wipe ifoju pora, ami je wipe beni ki ori. Bi abati so wipe ki ayaro ki odide, bi abati so wipe ami itumo si wipe beni ki ori. Bi aban so fun iwo agan wipe ki odi olomo, ami je wipe beni ki ori. Nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo, won so wipe ibukun Olorun ki o je tire, iwosan Olorun ki o je tire, itunse Olorun ki o je tire. Nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo, ki o si fi owo kan toku, ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o. Ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun, gbogbo aisan, gbogbo ailera, gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa. Agbagbo wi pe agbara yin o yi pada. Agbagbo wipe ko so n to soro fun e lati se. A si gbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi a ba le gbagbo, ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo. Ni asale yi a n fe iwosan Olorun, a n fe itusile, a n fe idande, a n fe awon ise iyanu ti o tobi. E se fun wa loruko Jesu. Mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won, iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla. Nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa, iwo gege gbo oro Oluwa, ati iwo ike gbo oro Oluwa, iwo ipake gbo oro Oluwa. E pora loruko Jesu. Gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun, ti o wu si inu, ti o wu si inu egungun, ti o wu si inu ara, mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu. Awon aisan ti o nfa irora, ti o nfa wa, aisan ka aisan ti iba je, oruko koko ti a ba ma pe won, mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu. Gbogbo irora, gbogbo iba, gbogbo tulu, gbogbo jedojedo, mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu. Gbogbo iko fe, gbogbo nkan to rin lago ara, gbogbo eto ndani loro niku ninu edo, ninu itan, ninu agbari, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Awon ti aye de loku, awon ti aye so lota, a nbebe nisisin wi pe gbogbo ota esu, gbogbo ofa esu, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Olorun alagbara atobiju aseda, mo gbadura nisisin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi, ohun to ya won ni were, ohun to n ko warapa ba won, emi warapa, emi isinwi, mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu. Awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi ati igbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni woyi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi de o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e o si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti dibaje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wi pe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisiyi loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ke hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu Thank you.

ti gba Jesu Kristi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wo pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to ngbe won ro ko je ohun to fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wo pe awo ma sare ki yo si re wa awo ma rin wo pe are ki yo mu wa sugbon je kin bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Kristi gege bi olugbala won ti le ma gbianju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je we pe awon o mo ohun ti a npe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo Olorun sugbon won ma gbianju lati duro de Oluwa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti imo Jesu Kristi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so we pe ohun fe lo gbadura o fe duro de Oluwa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lai lai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Kristi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idarije ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi a ti duro de Oluwa awa ti Olorun si ti pe to ti ba soro asiri awa ti Olorun ti so fun wi pe ohun je baba fun wa ti emi Olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de Oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de Oluwa ati bi a ba duro de Oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin Dafidi ori kedogbon orin Dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le Olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni Olorin Dafidi lo ti nso fun wa we pe ohun ni lati duro de Oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de Oluwa se o mo we pe Dafidi ti o korin Dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won tako ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni Dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be aduro o fe duro de Oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o ngbo won tako ara won ti bi aso ti bi ton wa so ton awon nkan won yi ti won so ko

0: ara won mu o si nfe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigba ti a mo wi pe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wi pe olorun mo woju re olorun mo mo wi pe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fin duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon iliri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wipe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wipe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo duro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon orin dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wi pe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wi pe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wi pe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wi pe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro shinshin ke ama yese o dabi eni wi pe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ninu orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wo pe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wo pe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wo pe awon abani gbadura e ti jo gbadura awon ore re ti ejo ma nka bibeli ti ejo ma gbadura ti ejo ma mu ibere ara yin lo siwaju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwaju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi saanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisobo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wi pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wi pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wi pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wi pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda o ni iru akoko be ni o ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wipe emi o gbesan ibi iwo ma se wipe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o seese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si olokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o nde ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketadinlogun Isaiah ori kejo ese iketadinlogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni ohun to ye ka se ni pe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ka se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanle logbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won fi yegun oke biidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa niwaju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni se oni wahala ni se o dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya se o dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de oni ohun ti a lati se ni pe ki a duro de oluwa ke aduro de oluwa ke ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa o duro de oluwa ma se je ki are ki o mu o duro de oluwa kepe oluwa yo se da o sile yo tu o sile duro de oluwa yo tun agbara re se
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. We pe loni ni atun wa siwaju yin. Ni akoko isoji ati ise iyanu yi. Adupe we pe o yi pada. Adupe pe we pe oro yin ko yi pada. Adupe wo pe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada wo pe sibe sibe loni bi aba wa oju yin a ori bi aba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe wo pe e ka waye si eni ti o wa se waju yin lati wa gboro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni be ati wa adura wa ni we pe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ke se gbo adura wa nitori we pe agbadura ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni mo gbagbo we pe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa we pe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti Olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose ti nbo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu ti nbo ni a o fi ni ipago yi mo si mo wi pe awon adari wa yo ti so fun o ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan Olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin irinajo ni akoko yi nitori o je akoko ti Olorun fe bukun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Christi Oluwa Olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo wi pe Olorun setan o mura sile lati bukun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti Olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese Olorun ni akoko iyan ipese Olorun ni akoko iyan bi a ba nso nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ni bi adota odun seyin a ri wi pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi a ba nso nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki Olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro Olorun akoko iyan wa ati wi pe ninu akoko iyan yi Olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo Amosi ori kejo Amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Osea bi o ba tesiwaju lati iwe Osea ori Joeli bi o ba si tesiwaju lati Joeli ori Amosi Amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni Oluwa Olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se eyan onje tabi ongbe fun omi sugbon eyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wipe bayi le oluwa wi wipe eyan bo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wipe akoko eyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wipe emi o ran eyan wa si ile na sugbon so fun wa oni ki se eyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu oni sugbon eyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wipe olorun so nipa eyan gbigbo oro oluwa gba ti an so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti akosile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imi si emi olorun olorun wa so fun won wipe igba kan yo de ni igbese aye awon mo israeli ti o je wipe imi si ti o ye awon mo lefi imi si ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wipe imi si atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wipe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wipe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa so fun wipe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wipe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wipe yo je igba iyan eyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wipe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wipe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wipe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wipe olorun pese aye kan sile fun wa wipe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa so fun wipe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wipe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gafra fun mi won o si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli wepe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbese aye won o se ni laanu we pe afowofa awon omo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ke wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda si ma jeun nibe si ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wi pe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti an so wi pe yi o mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wi pe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wi pe oba n gbe nihi ati nitori wi pe afin oba o wa nihi ati wi pe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eyi ti oba ma n lo o wa ni ihin nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wi pe a o da ilese lebi a o da ilese lejo wi pe ani lati ronuku ada won so wi pe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wi pe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wi pe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wi pe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wi pe won lati ronu pada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wi pe won lati ronu pada sugbon amasia won so fun amosi wi pe o to ge ronu pada ti poju wi pe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wi pe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wi pe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wi pe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wi pe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bákan náà ni a ri wi pe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti oye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won o lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ilesi kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ileesin wi pe igba yi o de igba naa si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ileesin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oniwaasu wi pe bi a ba n waasu wi pe ki a ma ko obinrin jo a o ni le dawo apo alufa o bi a ba n waasu oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ileesin wa bi a ba n waasu wi pe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto wi pe ki a tun pada lo si ibi ti a ti ji awon ohun yi ile ise ti a ti ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi a ba n so be awon oloselu won ki o le wa si ileesin wa bi a ba n so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba n waasu eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obinrin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe bi a ba nso pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wi pe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki o le gba se o mo wi pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anuwo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi so fun gbogbo eniyan wi pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko se se lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ile isin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christ tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adam ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ile isin ni o ti soro lati wasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ile isin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ile isin ti a n ba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan won wi pe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ile isin kaakiri ni idile kookan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a sin je ki o di mo fun o wi pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wi pe fun enikookan wa ti a n gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko Jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria je ki adro ni be iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti apinta ori ketekete kan ni 100 iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba omo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni api rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko isenise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa onje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihi ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihi ni woli olorun elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihi gba ti o ba ri ti mo duro niwaju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa
3: bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasolasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o ba soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi olorun kuni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu we pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon ololale ape sugbon olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a n so ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo tin tete gboran ti o gbe raga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju wi pe a o bokun o sugbon bi a ba wo ese ikesan oba awon oba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa se dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idarije ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan wonyi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
4: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pejopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de a mo wi pe ise iyanu ti a ti n gboro ise iyanu ti a ti n reti eyi ti a ti n gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa a mo wi pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba a ki yin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo a dupe wo pe e wa saarin wa a ki yin kaabo e kaabo loruko Jesu a nbe yin wo pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni a nbe yin wo pe ki e da lo wa loruko Jesu a be yin wo pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin wo pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo a nbe yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu a nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko se eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa a dupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe ohun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti nba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan ohun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori wo pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja eje we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi owe o si we pe emi be o so oruko re fun mi ohun si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacobo si so oruko ibe na ni Penieli o ni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro onibinu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu kuro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere on ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo ton ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibokun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a so nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni ni igba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa on si wa ninu ibinu je okan o si nbe Olowa o si sokun gidigidi on si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori o si se bi o tin bebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki etere ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare oni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti to tenida Olorun ti funi ni ibokun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o
5: aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbe.

0: ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan sobo ajalu ibanoje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedan rinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan e ni a fi so fun aninu Corinthians keji ori ketadinlogun Corinthians keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi temi Olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loruko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejilelogun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loruko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowokan iwosan Jesu oluwosan nla ni Jesu o nikan ni awo gba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan. Iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji. Matthew ori kesan ese karun din logoji. Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati leto on koni ninu sinagogo won, o si n wa su irere ijoba, o si n se iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan. Ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe, opo ijo eniyan to leyin, o si mu gbogbo won larada. Se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada? O ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la, o si ri opo eniyan, inu re si yo si won, o si se dida arun ara won. Se o ranti obirin onisun eje odun mejila, fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan. Ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi, to fowo kan ise ti aso re ni isun eje, isun itiju, isun ibanuje, isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi. Bi esuba ti fi seke seke emi aimode o, bi awon omo araye ba ti ta olofa, bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun, kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi, ti o ba se konge re pelu igbagbo, ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu. Ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota, ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora, ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re. Pelu ifowo kan Jesu lasale yi, gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo ti gbongbo loruko Jesu. A o si won won so sinu ina, bi o ba dabi eni wo pe oni majele ninu eje, tabi oni eje riro, tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe, won o fese fe loruko Jesu. Gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe, ti aye ti su e mura lati da muso, lati korin dande, nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu. Nitori wepe eyi ni kerin, a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu. Ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan, Matthew ori kesan ese ikerin di logoji. Sugbon nigbati o ri opo eniyan anu won se, nitori are mu won, won si tuka kiri bi agotan ti ko ni oluso. Jesu ni oluso agotan to n kanu awon agotan re, oun ni a n pe ni abanikedun, arenilekun. Ifowo kan re lo mu ki ibanuje ki o dagbere. Ibikibi ti Jesu ba de, ifoju a di ohun igbagbe, iyagan a yago lona, osi a ni odegbo se, aisan a si pora. Nitori wipe Jesu oni olodande, oni olutunu, oni abanikedun, eni ti n reni lekun, o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro, yo si mu won kuro loruko Jesu. Ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi, isodotun nipase ifowokan Kristi. Ninu orin Dafidi, orin Dafidi ori ikokan le ni adota, orin Dafidi ori kokan le ni adota, lati ese karun oni kiyesi. Ninu aise dede le agbe bi mi, ati ninu ese ni iya mi si loyun mi, kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewo esopo for mi emi o si mo we mi emi o si funju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o we ise wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le mi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di aji ririn o di alaanu o di onife o npaapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di ojulowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran gbo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji laaro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin Olorun bi o si je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa si yin o ye ki a tura wa ni waju Olorun yi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamọ sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba ye retele ki a so fun Olowa wo pe a n fe yi pada a n fe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda pa li tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo loto alanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa e ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wi pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikankan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni idotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalilogun Marko ori kesan ese iketalilogun Jesu si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni keni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se Olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi o pada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re we pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ tí ó ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn a rí ní ẹsẹ̀ ọgbọ̀n wípé ojú wọn sì là, ojú wọn sì là, ojú ìwọ náà yóò là. Agbára Ọlọ́run yóò wọ ní ìgbésí ayé rẹ, a ó mú ọ lára dá. Ọlọ́run yóò ṣe iṣẹ́ àṣepé ní ayé rẹ lórúkọ Jésù. Nínú Máàkù orí kẹfà, Máàkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gọ́ta, èyí ni ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn nínú orí yìí. Ó ní níbikíbi tí ó bá sì gbé wọ̀ ní ìletò gbogbo àti ní ìlú ńlá àti ní àrọ́kọ, wọ́n gbé olókùnrùn kalẹ̀ ní ìgboro, wọ́n sì bẹ̀ ẹ́ pé kí wọn kí ó sáà lè fi ọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀, ìwọ̀n àwọn tí ó sì fi ọwọ́ kàn án àmú wọn lára dá. Gbogbo àwọn tí ó fi ọwọ́ kàn án ni àmú lára dá. A sì mọ̀ wípé Jésù yí padà ọ̀kan náà lánàá lónìí àti títí ayé. Bí ó ti ṣe ní ìgbàanì, ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí ní ìgbésí ayé rẹ. Bí o bá gba Jésù láyè, gbogbo wàhálà, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo àìsàn ni yóò mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ. Kí a tó dìde dúró láti gbàdúrà, ẹ jẹ́ kí a wo Máàkù orí karùn-ún, Máàkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì, Máàkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Lójú kan náà, bí Jésù ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí a sọ, ó sì wí fún olórí sinagogu náà pé má bẹ̀rù, sá gbàgbọ́ nìkan. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìtùnú, ọ̀rọ̀ ìkìyà, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí Jésù ń sọ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ́ yìí. Ó ní kí a má ṣe bẹ̀rù, ó ní kí a sá gbàgbọ́ nìkan. Ṣùgbọ́n kí o tó dìde láti gbàdúrà, jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ọ wípé bí ọmọdé bá ti já sínú ẹrẹ̀ àbàtà tí ó sì fẹ́ fi ọwọ́ kan bàbá rẹ̀ tó wọ agbádá funfun gbò, bàbá kò ní lè gbé e mọ́ra. Ọmọ yìí ní láti kọ́kọ́ wọ ẹ̀nà. Olúwa ní kí ìwọ náà kí o kọ́kọ́ ronú pọ̀wàdà, kí o sì wẹ̀ nínú ẹ̀jọ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. Ó ní bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀, kí ìwọ tí o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, iléerí, ẹlẹ́gbin, kí o tó lè fi ọwọ́ kan òun. Ó ní ọwọ́ tí o ti fi kan àgbèrè, tí o ti fi kan panṣágà, tí o ti fi kan rìbá gbígbà tàbí olè jíjà tàbí ìbọ̀rìṣà tàbí ìpànìyàn tàbí wọ́ọ̀bìà tàbí ìtànjẹ tàbí ìmùtípara tàbí ìwà eérí gbogbo. Ó ní kí o kọ́kọ́ wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó ní lẹ́yìn náà kí o wá kí o lè fi ọwọ́ kan ọba mímọ́ aláìléèrí. Bí o bá yẹ ìgbésí ayé rẹ wò, tí o rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ wà ní ìgbésí ayé rẹ, ìwà eérí, ìdọ̀tí, ẹ̀gbin ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, ó ní kí o lọ lúwẹ̀ẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, kí a wẹ̀ ọmọ nínú lóde. Ó ní ní ìgbà náà o lè padà wá láti fi ọwọ́ kan Jésù. Bí o bá sì fi ọwọ́ kan Jésù pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní àṣálẹ́ yìí, o kọrin ayọ̀, ìdáǹdè yóò jẹ́ tìrẹ, ìwòsàn yóò jẹ́ tìrẹ. Gbogbo àìsàn, gbogbo àrùn kògbóògùn tó ti wà ní ìgbésí ayé rẹ, gbogbo wọn ni a ó lè jáde lórúkọ Jésù. Àkókò náà tó báyìí láti fi ọwọ́ kan Olúwa, láti fi ọwọ́ kan ẹni tí sọ ní dọ̀tun, ẹni tí yí ni padà, ẹni tí wo ní sàn, ẹni tí dáni ní ìdè. Àkókò tó fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe ara ilé Ésáù, fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe Farisí, fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe alága Bẹ̀gẹ̀bẹ̀. Àkókò tó fún ẹni tí ó fẹ́ gbàdúrà, fún ẹni tí ó wá ìbùkún Ọlọ́run, fún ẹni tí ó fẹ́ kí a yí òun padà, kí a sọ ayé òun dire. Àkókò tó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó wá gẹ́gẹ́ bí Anna, tí ó wá gẹ́gẹ́ bí Jacob, tí ó fẹ́ gba ìwòsàn, tí ó fẹ́ gba àánú, tí ó fẹ́ kí a sọ ayé òun dire. Àkókò tó láti ké pe Olúwa, àkókò tó láti wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, àkókò tó láti wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, àkókò tó láti ké pe Olúwa wípé kí o fi ọwọ́ kàn ọ́, kí o tún ayé rẹ ṣe, kí o tún ọrọ̀, kí àwọn aráyé kí o dẹ́kun láti máa béèrè wípé Ọlọ́run rẹ dà ò ṣe dìde. Kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ń fẹ́ ìyípadà tòótọ́, wípé o ń fẹ́ iṣẹ́ àánú Ọlọ́run, wípé o ń fẹ́ ìfọwọ́kàn agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba ke pe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju we pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Olowa kepe Olowa kepe Olowa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o somo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun somo gege bi ewo to wo sorun ti somo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nokoro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to oni leyin na bi o ba se alai ni ewosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe Olowa kepe Olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun Olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo esere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oruko Jesu Christi Olowa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada to to ti o nso fun olorun we pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma de semo we pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je we pe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun olorun we pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won we pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nowo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese kuro ti n gba nila adupe we pe iwo lo pe wa we o si we pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe we pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a n beyin wo pe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe we pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni we pe so gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni we pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Pota ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se se ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko tire niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le se ri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun ologo nitori wi pe olorun setan nisisin yi lati mu awon kan won yi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wi pe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wi pe ibe ni isu ti nfitina re ti o ti ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wi pe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma pa tewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti mu aro dide lati rin bi e ti mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wi pe e o se fun eni kokan wa loruko jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wi pe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wi pe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko jesu nihi ni a mo wi pe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wi pe e o se ju bi a ti n bere loruko jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti irin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko jesu pelu eje jesu pelu agbara emi olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko jesu olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisese pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki jesu ki o fowo kan yi ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbesi aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wi pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko jesu gbogbo emi ti n jo bi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko jesu olorun alaanu aisan kaisan to ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisiyi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko jesu nje mo n gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won oriran nitori wi pe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyi mo n gbadura wi pe owo jesu owo iwosan jesu owo anu jesu owo agbara jesu ki o kan oju afoju nisisiyi iwo oju pipo gba iriran loruko jesu
1: gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara olorun pelu agbara eje jesu e kuro loruko jesu onkon ti ba je ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyi a o mu won kuro loruko jesu bi a o se pari adura ti o ma laju e gba iriran loruko jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi olorun ki o be owo nisisiyi ki owo jesu ki o kan iti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisiyi eti ti o di enla ni oruko jesu ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wo pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wo pe ki agbara olorun ki o ba le oni sinsiyi ninu isan ninu ikoro ara re ninu igungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko jesu iwo ti o yaro mo gbadura wo pe ki owo jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyi dide ki orin loruko jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won e to saka kiri e to fa pamọ nibi kibi e ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyi loju kan na bi a ba ti daruko jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo iseso o lagbara mo e kuro loruko jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le olara mo gbadura we pe nisisiyi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wipe bi a ba tin kepe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yela adaroko won ni kokan abi e odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e shanu foni kaluku loruko jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko jesu kristi oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti olorun ti se bi o ba si ti ri wepe ohun ti o wo si olara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe

be gege bi ati ko lori o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sisi ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe o lere ni woju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a se nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi le wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu oluwa wa Jesu Kristi ni waju olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o kowe si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun won wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Kristi ni a n wewa mo igbagbo wipe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a n se o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba oluwa gbo ini afi ma nri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ileesin ati awon die ninu ileesin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wepe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a n so fun wipe ise

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin karundin ni ogota 55. Peti si adura mi, olorun, ma si se fi ara re pamo kuro ninu ebe mi. Fi yesi mi, ki o si da mi lohun, ara mi ko lele ninu aroye mi. Emi si n pariwo, nitori ohun ota ni, nitori inilara eniyan buburu, nitori ti won mu ibi ba mi, ati ni ibinu, won dekun fun mi. Aya dun mi gidigidi ninu mi, ipaya iku si subulu mi, iberu ati iwariri wa si ara mi, ati iberu iku bomi mole. Emi si wipe, iba se pe emi ni iye apa bi adaba, emi iba fo lo, emi asi simi. Kiyesi, emi iba rin lo si ona jijin rere, emi asi ma gbe ni aginju. Emi iba yara sa asala mi kuro ninu efufu lile ati ijina. Oluwa, se iparun ki o si iya wani ahan, nitori ti mori iwa agbara ati ija ni ilu na. Osan ati oru ni won fi rin odi re kire, iwa ika pelu ati ika anu nbe li ahan re. Iwa buburu nbe li ahan re, etan ati eke kokuro ni igboro re. Nitori ti ki ise ota ni o gan mi, nje emi iba pa amara. Pe ni ki ise ni ti o korira mi, ni o gbe ara re gasi mi, nje emi iba fi ara mi pa makuro lodo re. Sugbon iwo ni okunrin ogba mi, amona mi ati ojulumo mi. Awa jumo gbimo didun, awa si kegberin wo ile Olorun lo, ki iku ki o di won mu, ki won ki o si lo laaye si isa oku, nitori ti iwa buburu nbe ni ibojoko won ati ninu won. Bi o se ti emi ni, emi o kepe Olorun, Oluwa yo si gba mi, le ale, le owuro ati le osan, ye emi o ma gbadura, ti emi o si ma kigbe kikan, ohun o si gbo mi. O ti gba okan mi sile le alaafia lowo ogun ti o doti mi, nitori pe pelu opolopo eniyan ni won dide si mi. Olorun yo gbo, yo si pon won loju, ani eni ti o ti joko lati igba ni, nitori ti won ko ni ayipada, won ko si beru Olorun. O ti nawo re si iru awon ti o wa le alaafia pelu re, o ti da majemu re. Oro enu re kuna ju ori amo lo, sugbon ogun jija le o wa ni aya re. Oro re kuna ju ororo lo, sugbon ida fifa yo ni won. Ko eru re lo si ara Oluwa, oni yo si mu oduro. Ohun ki yo je ki ese olododo ki o ye lai, sugbon iwo Olorun ni yo mu won sokale lo si ko iparun. Awon eniyan eje ati eniyan etan ki yo pe abo ojo won, sugbon emi o gbekele o. Orin kẹrìndínlógún ni ọgọ́ta 56. Olorun, ṣàánú fún mi, nítorí tí ènìyàn fẹ́ gbé mi mì, ó ń bá mi jà lójoojúmọ́, ó ń ni mi lára. Àwọn ọ̀tá mi ń fẹ́ gbé mi mì lójoojúmọ́, nítorí àwọn tí ń fi ìgbéraga bá mi jà pọ̀, nígbà tí ẹ̀rù ń bà mí, èmi ó gbẹ́kẹ̀lé ọ. Nípa Olorun lèmi ó máa yin ọ̀rọ̀ rẹ̀, Olorun ni èmi ó gbẹ́kẹ̀ mi lé, èmi kì yóò bẹ̀rù kí ni ẹran ara lè ṣe sí mi. Lójoojúmọ́ ni wọ́n ń lọ ọ̀rọ̀ mi, ibi ni gbogbo èrò inú wọn sí mi. Wọ́n kó ara wọn jọ, wọ́n ba, wọ́n kíyèsí ìrìn mi, wọ́n ti ń ṣọ́nà ọkàn mi. Wọ́n a lè ti pa ìṣedédé láà ní ìbínú. Wó àwọn ènìyàn náà játílẹ̀, Olorun, ìwọ ń ka ìrìn kiri èmi, fi omijé mi sínú ìgò rẹ. Wọ́n kó wá sí nínú ìwé rẹ bí. Lé ọjọ́ tí mo bá kígbe, nígbà náà ni àwọn ọ̀tá mi yóò pẹ̀ndà. Èyí ni èmi mọ̀, nítorí pé Olorun wà fún mi. Nípa Olorun ni èmi ó máa yin ọ̀rọ̀ rẹ̀, nípa Olúwa ni èmi ó máa yin ọ̀rọ̀ rẹ̀. Olorun lè èmi gbẹ́kẹ̀ mi lé, èmi kì yóò bẹ̀rù kí ni ènìyàn lè ṣe sí mi. Ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi, Olorun, èmi ò fi ìyìn fún ọ, nítorí pé ìwọ ni o ti gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú. Ìwọ kì yóò gba ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú, kí èmi kí ó lè máa rìn níwájú Olorun ní ìmọ́lẹ̀ àwọn àlàyé.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe adupe ku ore ofe ti e fi han ni ore ke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alailese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se ohunkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati iyin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun ojurere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wi pe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan sosho ni e fi pese nkan won yi sile fun wa e gba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wi pe ki a le fi ife christianity oto ki a le fi han an bebe wi pe ohunkohun te nbe lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye ti tun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni an tese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbese aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbese aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan wonyi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o seese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba ballu alafese gba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o seese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba ballu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti ru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o seese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o seese ki o ti ma ko ni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o seese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wo pe ati ri wo po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti a nso yi ni gbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Christi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o ti nwoso bi abari bi o ti rin ba bari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko ba kun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba oluwa awon oluwa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke mo iru eniyan ti a je o ye ke mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo ohun lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wipe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa li orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti a je o si ye ke a mo wipe a o dabi awon ti o wa ninu aye wipe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayanfe olorun tele tele awon omo israeli ni an pe ni ayanfe olorun awon iran abrahamu awon ni an pe ni ayanfe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wepe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati ati iyanu re o n fe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni an pe ni ayanfe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo mi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayanfe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wipe ati je ayanfe olorun o wa so wipe eni mimo ati olufe nitori wipe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wipe ah je kin debe tori wipe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo sin fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori e ni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan tin wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o nlati je omidan arabinrin ti o nbo yi o nlati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele we pe ah arabirin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele we pe ah arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo we pe iwo ni eni ti agbe niyawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan we pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi aposteli o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bon won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma si se poro fun enikeji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo ye ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini Jesu papa ni o menuba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eeti ba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si enikeji wa ye ke awo Matthew ori keji dilogun a o ni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese keta le logun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisin yi ye ke awo ese ikerin dilogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa nreti wi pe ki awa papa ki a ni iyonu si enikeji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die eti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada wi pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ke awo lati ese ikeji le logbon nigbati oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be e ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi a ki kori we pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi a ki kori we pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ki a so wipe a oni le dariji oni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wipe awa ti a je adari iba se olusho agutan agbani tabi adari ekun ko si angeli laarin wa ni tooto ni agba okan wa la ni tooto ni olorun ti dari eseje wa ni tooto ni aje eni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si soro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni wepe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afere oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon olohun oraye ki a dariji ara wa tabi o se se ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o se se ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si se se ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o se se ki o je pe awa ti a je omo ojo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigbati iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara tire eyi ni a nso bi ati le ni okan iyonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi ati le fi han wepe bi a ba ri enikeni ti ebi npa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti o nje si wa lowo wa ki a fun won ni onje bi a ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi a ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju oni ki a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri wo pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon nkan kan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi a ba ri gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ke ani emi seun ke ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o n temo wa leti wo pe o ye ke a ma sore o si ye ki ani iyonu si ara wa bi aba pada si kolose ori keta ese kejila ke ani irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi abari ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilode tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru eri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o da be ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o da bi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wipe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wipe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo

wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni ton dari idapo ju ile ki eni ti an dari re yi ki o je bi omo 70 odun e ti eni ton dari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni ton pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti aje omode o ye ke ani ibowo iteriba ke ani irele fun awon agba nitori be e je ke amu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o baba so nipa ti ara a fe pe o pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi oni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa papa aje eniyan olorun ninu peteru kini ori keta Peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n bani lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti di atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti run didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti an so nihin eyin obirin e teti sile igba miran o se se ki o se oko re e ti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fin ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni we pe o mo we pe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu we pe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro we pe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele wi pe yo ma so ninu okan re wi pe o morun di looto sugbon iwa o da ni tooto ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wo ese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o farasin le

0: kan ninu oso aide baje ti emi rele ati emi titu eyi ti se iye biye ni waju olorun o nso fun a wepe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wewo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo oni emi rele emi iwa tutu eyi ni o se iye biye ni waju olowa nitori be o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ke ani ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun teni keni iba se se amo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun awe pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki e si ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife e ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o diku si ara wa ni ki a ma se se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se beni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran ton ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni pe o je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo pe awon ba gbalẹ ni won ba foso won ba se ohun ko bi won ti n jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo ti n bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to n la koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so ki n gbo be ni ki lo se ah o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti n ko ni leko bibele sugbon lagbaja ko le sanfani ba de ti alagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose to nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri we pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tun lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o n so nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si n so wi pe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boya nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yo bo asise be yo bo mole o se se boya eni ti o nko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o so fun awe pe oro kan wa ninu Marko asimo we pe ko si ninu Marko we pe ninu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so we pe won gbon won sori aga wa sun won kun kun mo oro so won kun kun le se nkan yi alufa wa oluso agutan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni pe o nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe ah iya nkan ti mo n dojuko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin deeper life ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni olori re wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo daradara ni sugbon o sese ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so we pe ah ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so we pe looto ni mo n lo si church looto ni a so pe a ni igbala looto la so pe a de atunbi sugbon awa papa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a de atunbi nkan ton se fun mi n o le gbagbe titi lai o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo corinthi kini corinthi kini ori ketala lati ese ikerin o n so fun nipa ife ife a ma mu suru ife a ma mu suru boya ro we pe o ye ki o je adari sugbon won ti so di adari musuru bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma musuru boya o ti gbe yawo ni o si feran aya re sugbon mo o ti de iya n so fun awon ebi abi n so fun we pe o ju obirin sile ko le bimo o ife a ma musuru igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki fe ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito o sese boya eni ti o je adari wa tele boya nkan kan sele o si mo kilo sele oluso agotan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da opada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni ati ngbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boya o dese agbere ni o boya o se ti boya o ji owo ijo ni o amo kilo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa o le jija o n soro si o n soro we pe boya o jale boya o se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agotan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se asododo bi ati le da eni kan duro eyi ki se we pe yo mo ki inu re dun we pe o dara be we kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo si asododo a ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gba ohun gbogbo a ma reti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo nitori be ohun ti olorun so fun ani we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa enikan si enikeji re ati we pe ki a ri daju we pe a n dupe ninu gbogbo ohunkohun wahala ti a le ni abi nkan kan ti o le ma sele ki a ri we pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi aba ti di atunbi wo pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi ati n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun wi pe afe je ti olorun a si n fe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa ye ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je oni igbese aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun wi pe ki o gba kan wa la ki o saanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbese aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o si fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju wo pe olorun yo se
1: Je ki a gbadura Baba wa ti nbe le orun adupe fun ife ti e fi han wa ti e fi ran Jesu on bibi yin kan soso se aye lati ko fun wa lori igi agbelebo an be yin wepe iku ti Jesu ko lori igi agbelebo wepe ni toto yo se tutu fun ese ni kokan wa loruko Jesu ambe yin wo pe loni bi o ti ka iwe mimo ti o si ko on ti agbelebo ati igbala wa duro le lori abe yin wo pe e o je ki oro yi ki o ye wa ki okan wa ki o tewo gba oro yin ki a si fi igbagbo gba on gbogbo ti o ko wa ninu oro yin loruko Jesu ambe yin wo pe nibi kibi ti ese ba sa pamo si ninu okan ninu iwa ninu ile ambe yin wo pe gbogbo nkan yi ni o le jade pelu agbara emi loruko Jesu wo pe a o di ominira e o to wa sile e o gba wala igbese aye ti o ye omo olorun e o fun olukoloko wa loruko Jesu e se wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin a ma wo pe e ti gbo wo pe e o si se fun wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa ni isisiyi a n fe ko eko oro olorun torodo le lori agbelebo ati igbala wa agbelebo ati igbala wa ninu Isaiah ori iketa le ni adota lati ese ikerin si ese ikefa oni looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo ṣugbọn awon ka si bi eni ti ana ti a lo lati odo olorun ti a si pon loju ṣugbọn aṣa ile ogbe nitori irekoja wa apa ile ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimo wa larada gbogbo wa ti sina kiri kiri bi agutan olukuluko wa tele onara re olowa si mu aise dede wa gbogbo pade lara re ninu maje mo titun ni petero kini ni astinka ori keji petero kini ori keji ese ikerin le logun eni ti on ti kara re fi ara re ru ese wa lori igi yi ni lori igi agbelebo pe ki awa ki o le di oku si ese ki asidi aye si ododo nipa ina eni ti amoyin larada bi aban so nipa agbelebo ki se wepe igi ti Jesu ku lori igi ti Jesu ku nikan la nsoro re bi aban so nipa agbelebo yi ti o je ogunagbongbo fun igbala enikokan wa an so nipa ijiya Kristi nipa ijaporo Kristi nipa ifarada irora Kristi ikerora ikoro ati irobo Kristi ti o se fun wa lori igi ibanoje kan ti a npe ni agbelebo lori oke kan ti a npe ni Calvary besi ni ikuoro ti a nso nipa re yi eyi ni ikuoro Jesu Kristi lori igi agbelebo ko se si rara nitori ati sotele nipa re lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je ni ti o nka bibeli dara dara o ri wepe lati ibere nigbati eniyan ti sobo ni ati so nipa iko Jesu ati le so wipe se ni okan Jesu Kristi mogi bi o ba wo Genesis ori keta Genesis ori keta ese ike dogun oni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na Olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi oni emi o fi ota saarin iwo ejo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyin toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti a nso nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o tile ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Kristi ki o to de ninu ori Dafidi ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wipe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon kan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeji fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro wonyi ni Jesu Kristi lo wa wa nigbati o ku lati se ise ase pe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi n fi mi rerin eleya won yo shoti ete won won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won fi bi won tin se eleya Jesu nitori we pe o ku iku oro iku ibanoje fun enikokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese wi pe won lu ohun le owo pelu iso won lu le ese pelu iso eyin toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikeje dilogun oni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan won yi ni ari we pe o sele lori igi agbelebo eyin o nje ki awa ti agbagbo ninu Jesu awa ti ati fi eje re ra pada awa ti Olorun se lore ti o mo ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary ini o je ki a mo we pe ohun ti agbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti asi mose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa ye ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigba ti Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori nisese eyi ni ohun ti o sele nigba ti Jesu wa lori igi agbelebo o ni won o ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sopo re gege bi eniyan ti sopo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta npe Jesu ni omo bibi Olorun kan soso o wa so fun awe pe awon mo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti banuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Kristi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ole oko won lu ole owo won lu ole ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo koro ninu epo giga epo ola epo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu Olorun ti o wa tele be na ni Olorun se eto fun igbala wa nitori we pe Olorun ko fe lati dagunla nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese ṣugbọn bi abagba Olorun gbọ ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajo re ti omo Olorun bibi kan soso omo bibi Olorun kan soso Jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re eyi ti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dandan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokandini adota ori Dafidi ori kokandini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si niye lori to be to je we pe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba ohun ti o na fun irapada wa e la fi nko lorin we pe Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba ti n bo lekeji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun we pe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o n sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o si gbagbo ninu ohun to se fo ni oke Calvary o ri wi pe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re a wo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo israeli sugbon ni hi la nso fun wa wi pe bo se ti jesu kristi ni wepe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai ni sisiyi o joko le owo otun olorun e je wepe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan sosho to ti ru lori oke Calvary on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka le kan si Peteru kini ori keje ese ikerin le logun eni ti ohun ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun awe pe eru wowo ti a ko le eru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le eru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je wepe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so wepe bi o ba je be wepe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Corinthi kini ori karun ese ikeje Corinthi kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi abada ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa an pe on ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni on ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi aba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin olorun on ti a se se yi ni an pe ni ire koja ṣugbọn ire koja yi o tun ni itumọ miran yi ni a ri ninu exodus ori kejila ni ese kejila ati ese iketala ranti ohun ti a nse agbeyewo re ki a le ni itumọ ti o kun itumọ ti o ye ni nipa ire koja nitori o so wepe ati fi kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile egypt ja li oruna emi o se ko lu gbogbo awon akobi ni ile egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisha israeli li emi o si se idajo emi le olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a so nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje olorun sugbon olorun fun ara re nigbati o n koja ni egypt ti o si nfi iya ese won je won o wa so fun awon israeli we pe ki awon won yi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran wonyi ni o je aropo fun awon omo israeli o wa so we pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere jesu nitori pe jesu ni odo agutan olorun ti o ko ese aye lo oni bi o ba ti ri eje na o wo mo we pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin olorun koja bi o ba wo jesu yo di ire koja fun o nipa wi pe nigbati a ba ri ami eje jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji ayeraye pelu yo ri okoja loruko jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a kayi nipa ire koja ni egypt pelu awon omo israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo ire koja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki oye wa we pe awon nkan wonyi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo jesu christi kan soso ti o ti se nibi egba odun seyin tabi egba di odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti poruntu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ti ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ti gbagbo ninu jesu christi ti o ko fun wa a ri wi pe idalebi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu. Eko keta ti a ri ko ni wi pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se wi pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni ko to nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti atasile lo fun oni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisin yi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkan kan na fun olukuluko won aso fun won wipe aigbodo ma se o wa lori won wipe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwokara iwokara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun a wipe bi a ba wa ni aiwokara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile a si to so fun a wipe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile won wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese a so fun a nipa Jesu Kristi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti a pa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikan kan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori wi pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese ti re ni yo gba sugbon Jesu Kristi to je eni pepe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori wi pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese ti re nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je iteogba yi lo tu olukuluko amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese lo ja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon omo Israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigba ti a ba gba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo we pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura wi pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki Olorun ma sai fun enikankan wa o nso fun wa nitori na wi pe iku ifa eni robo ti Jesu ko fun wa o lo fun wa ni idariji ese o lo fun wa ni ominira kuro lowo ese a si di ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo Jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo Jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara Jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju Jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina Jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye inipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti o nilo gege bi enikan ni lati gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti an so yi yo ti je ti re sugbon bi o ba ti igbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe Jesu ti o ko fo ti o je aropo re yo si dariji o loroko Jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi Christi ni Calvary igbala nipase ikomogi Christi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni aye raye sugbon mo nbe olorun wi pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Christi ti o ti ra fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi atinka awon ese olorun ti o ma ka yi ni ki o ma fi ye ba lo lati wo bi atin daruko igbala ki o si ma wo ni kokan ohun ti iwe mimo npe ni igbala nitori wo pe opo lo nso wo pe ati gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kokan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila oni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je wi pe o n tan ara re je nitori wi pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli n so fun Joseph nigba ti o ri wi pe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nlanla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu Titu ori keji ese ikokanla ati ikejila an wo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala Titu ori keji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se wi pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori wi pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se wi pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori wi pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara kinse awon ojuse ti a nse ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi Kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbese aye otun igbese aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana ye koja a o gbe igbese aye wa ni iwon tun won si oni a o wa ni aire koja eje we pe a o gbe igbese aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isinseyi awon atanije man so fun awe pe ko seni to le gbe igbese aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbese aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala ṣùgbọ́n kí a tún máa ṣe àlàyé jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ohun tí a ń pè ní ìgbàlà ó yẹ kí a béèrè ìbéèrè kan kí ni a tilẹ̀ ń pè ní ìgbàlà yẹ kí a kọ́kọ́ wo ohun tí kì í ṣe ìgbàlà náà bí a bá wo ohun tí kì í ṣe ìgbàlà àwọn tí ó gbé ayédèrú ìrírí ẹ̀sìn lọ́wọ́ tí wọ́n fi ń pe ìgbàlà yóò yẹ wọn wípé wọ́n nílò ìgbàlà tòótọ́ ti bíbélì ń sọ fún wa nípa rẹ̀ ìkíní ìgbàlà kìí ṣe wípé a jẹ́ ẹlẹ́sìn láì ní ìwà mímọ́ ìgbàlà kìí ṣe wípé a ti ṣe ìrìbọmi láì ní ìwẹ̀nùmọ́ ti ọkàn bí a bá rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ ṣì wà ní ìgbésí ayé wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a jẹ́ ẹlẹ́sìn a ń lọ sí ilé ìsìn tàbí a ti rè wá bọmi yálà ní bí ọmọ kékeré tàbí bí àgbàlagbà bí a bá rí wípé a ò tí ì ní ìwẹ̀nùmọ́ ọkàn ìgbésí ayé wa kún fún ẹ̀ṣẹ̀ ó yẹ kí ó yẹ wa wípé a ò tí ì ní ìgbàlà tí ọlọ́run sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìkejì kì í ṣe wípé mo bẹ̀rù ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a máa sọ fún wa wípé mo bẹ̀rù ọlọ́run púpọ̀ ẹ̀rù ọlọ́run bà mí ṣùgbọ́n ó yẹ kó yẹ wa wípé àwọn ẹ̀mí èṣù pàápàá wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run wọ́n sì wá rìrì nítorí bẹ́ẹ̀ bí ó bá jẹ́ ìbẹ̀rù nìkan ló ní tí o fi ń ṣe ìgbàlà tí o rò wípé o ti ní ìgbàlà ó ní o sàn ju àwọn ẹ̀mí èṣù lọ bí o bá sì sàn ju àwọn ẹ̀mí èṣù lọ ó dájú wípé ìwọ àti èṣù àti àwọn ẹ̀mí èṣù ni ẹ ó lo ayérayé nínú ọ̀run àpáàdì wo jákọ́bù orí kejì jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ó ní ìwọ gbàgbọ́ pé ọlọ́run kan ní ń bẹ ó dára àwọn ẹ̀mí èṣù pẹ̀lú gbàgbọ́ wọ́n sì wá rìrì nítorí bẹ́ẹ̀ bí ó bá jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ tó o ní ìgbàgbọ́ wípé mo bẹ̀rù ọlọ́run lónìí tó sì ní ìgbàlà tó gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ wípé lóòrọ̀ yìí o ní láti gbàdúrà kí a lè gbà ọ́ pátápátá kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bí o bá sì fi ọkàn ìgbàgbọ́ wá ó dájú wípé ọlọ́run yóò ṣe é fún ọ lórúkọ Jésù ìkẹta ohun tí ìgbàlà kò jẹ ó ní kì í ṣe wípé a ń ṣe ìtọrẹ àánú púpọ̀ àwọn mìíràn wọ́n máa ń rò wípé bí a bá lawọ́ bí a bá ń fún alágbe àti àwọn aláìní bí a bá ń fún wọn lówó èyí jẹ́ wípé a ti ní ìgbàlà ṣùgbọ́n ń sọ fún wa wípé àwọn farisí wọ́n ṣe ju tiẹ̀ lọ wọ́n fún àwọn alágbe lówó ju bí o ti ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí kò ní ìgbàlà wọ́n ṣègbé nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn bí ó bá jẹ́ nǹkan náà ló gbójúlé tó ń sọ wípé o ní ìgbàlà jẹ́ kí o yí ọ wípé a ń ṣe àánú itore anu afun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti eje ko ye wa ninu korinti kini ori ketala ese iketa oni bi mo nfi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si nfi ara mi funi lati

dura ni o won lo sile esu ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala to to ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni nu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won gbere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati somo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je eni to ngba awe to si ngba dura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o ke rara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja awon lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma nro wi pe bi a ba je ni to nlaala ala tamata se a si riran a n so tele eyi je we pe boya nigba na ati ni igbala ranti we pe farao na laala Nebuchadnezzar papa laala soran ti aya pilato oun papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba n so nipa aso tele ko si aso tele ti o le so loni to ju ti balaamu ariran lo oun na so tele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo so tele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu n tenumo pe oun fe fun eni kokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi lay reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma n gbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wipe o ti di eni igbala ohun ti a n pe ni igbala ni we pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti jesu ta sile lori oke calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka lekan si ninu matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan jesu ni won pe oroko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni a n pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu kristi eyi ni a n pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti jewo awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin Ketadinlogota 57. Sanu fun mi Olorun, sanu fun mi nitori ti okan mi gbekele o. Looto yo didi eye apa re ni emi o fi se abo mi titi wahala wonyi yo fi re koja. Emi o ki gbe pe Olorun oga ogo ti Olorun ti o se on gbogbo fun mi. Ohun o ranse lati orun wa, yo si gba mi bi eni tin fe gbe mi ti le nkegan mi. Olorun yo ran anu re ati otito re jade. Okan mi wa laarin awon kiniun, emi ti le dubule laarin awon ti o gbina. Eyi ni ni awon me eniyan, eyin eni ti se oko ati ofa ati ahan won idamimu. Gbigbega ni o Olorun ju orun lo ati ogo re ju gbogbo aye lo. Won ti ta awon sile fun ese mi, won ti ori okan mi ba, won ti wa iho sile ni waju mi. Le aarin eyi na le awon ti kara won jin si. Okan mi ti mura Olorun, okan mi ti mura, emi o korin, emi o si ma korin yin. Ji iwo ogo mi, ji ohun elo orin ati duro, emi ti kara mi yo si ji ni kutukutu. Emi o ma yin o Oluwa laarin awon eniyan, emi o si ma korin si o laarin awon orilede, nitori ti anu re po de orun ati otito re de awosanmo. Gbigbega ni o Olorun ju awon orun lo ati ogo re ju gbogbo aye lo.
2: Eje ki a gbadura. Olorun baba, atun dupe lekan si wepe bi ati wa siwaju nisinsin yi wepe e o ba wa soro. Eje ki a je eleti omo to ngbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wepe igboran pepe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Kristi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wepe emi lati je olooto si ohun ti a ngbo ati si eyi ti a nko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa. E je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa. Bi a si tin fi ese wa le ona ijoba orun, a nbebe wepe esu ati awon omo ogun re, ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu. E sanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n sọ lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju. O je ohun ti emi, o si je ohun ti o se iyebiye. Bi a ba wi pe a n sin Olorun, bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala, bi a ba wi pe a je ti Oluwa, ati wi pe igbala Jesu je tiwa, ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni, o daju wi pe a ti pa igbala wa mo, ati je olooto titi de opin, o seese ko ma le je tiwa. Ati ijoba Olorun ti a ti n korin nipa re, ti a ti n daniyan nipa re, ti a ti n so wi pe gbangba a o de ijoba Orun, o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti. Eyi ni o fi se pataki wepe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wepe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan, ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo. Ipamo ati aabo onigbagbo. Bi a ti mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo, bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi, bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore, o mo wepe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo. Eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo. Efesu ori keji ese ikejo nitori ore ofe li ati fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin ebun olorun ni ese ikesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo nitori awa ni se ni se owo re ti ati da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won ese oro olorun ti a ka won yi o nso fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi koni itumo ikoko o nso fun wa nipa ore atorun wa ti akora ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o nso nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo olorun nipa yi ni a fi ni igbala bi a ba nso nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba nso nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wipe igbala ti a nso ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wipe igbala ti a nso o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wipe ani idariji ese wa o tumo si wipe ako ruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wipe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wipe ati ba olorun dore ati di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wipe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala bi o ba wo Timothy kini ori keji lati ese iketa Timothy kini ori keji lati ese iketa titi de ese ikefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin olorun ati eniyan on paapa eniyan ani Kristi Jesu eni ti o fi ara re se irapada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si ti nso nipa igbala yi ni o wa nse alaye ni ekunrere ohun ti a n pe ni igbala we pe ki se we pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na we pe igbala ti a nso yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti ati ra niye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati fa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wa pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti ati je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wipe nisinsin yi ati ba olorun laja o tun wa nso fun ani ese kefa wipe o ti se irapada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wipe bi a ba nso nipa ti igbala e ni wipe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Kristi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa n ba emi wa jere we pe adi omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni Romu ori kejo ese ikerin dilogun emi ti kara re ni o nba emi wa jere pe omo Olorun le awa ise je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo eniyan le omo Olorun nitori wi pe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi aban so wi pe omo Olorun won ma fi awon omo luwa bi pe omo Olorun awon ti won ko mo ona si ijoba orun sugbon ti o dabi eni wi pe boya won lawo boya won ma nle ni ore popo boya o dabi eni wi pe won je gbajumo ni gboro won ma ro wi pe awon je omo Olorun bi abawo iwe Johanu kini ori keta lati ese kini e wo ri ife ti baba fi fe wa ti a fi pe wa ni omo Olorun be li asa je nitori eyi li aye ko se mo wa nitori ti ko mo awon ti a n pe ni omo Olorun ni awon ti a ti fi igbala Jesu da lola awon ti aye ko mo awon ti won ki se ti aye mo awon ti a ti fajade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihinrere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wipe ati dariji won awon wonyi le an so wipe won je omo Olorun ohun ti a fe so loni o duro lori wipe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ki a so wipe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pawa mo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 24 ese iketala Matthew ori 24 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun wa wipe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wipe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti agba Jesu Kristi gbo ati igba ti o wa lati mu wa lole wi pe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi aba foriti titi de opin nigba na ni o le wo ijoba olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a ngbo loni ikini idani loju nipase awon ileri olorun o ma nfun ni ni ifeyinti tabi idakoro tabi idani loju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa atipa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi simi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi aban reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi simi nikehin ni biti a o ti joko ti a o ti simi ko ninu laala ti o wa ninu aye ko ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye ko ninu inu ni bini ati ajalu ti ati bapade ninu aye bi aba ni reti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wipe isimi ayeraye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idani loju ti ani nipase awon ileri olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa wepe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin dilogbon o ni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi gbo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo oni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nkaakiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi waasu ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wipe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti a gbele wa lowo oro Olorun ti tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironupo ada ohun Jesu niyan bi o ba tin gbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo nipa eso di mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi a fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni eso di mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo n gbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola kenikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe logan jo ro keni keni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun jesu ohun jesu ti an so ni pe ki a gbo oro olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba run oni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won oni kike awon ti won gbo ohun ni ohun mo gege bi awon agutan oni won si ma to mi leyin won ko je to risa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin oni won ma to mi leyin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu ye ki a wo ileri miran ti olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wi pe bi a ba nfe lati duro ti olorun bi o ti le je wepe aje alailera bi o ti le je wepe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wepe ona ti a nto o dabi eni wepe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa ohun kan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se ase pe re titi fi di ojo Jesu Kristi ohun ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan won yi ni igbala ti a ti dari ese won ji won ti won ni ore ofe lati oke wa wepe ati bere ise rere ninu won ati wepe igbekele idani loju ti oni ni wepe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti jesu papa yo farahan ye ki a wo heberu ori keje heberu ori keje ese kedogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o se tan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idaniloju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikehin ninu timothy keji Epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese kejila nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe oni inu ni bini popo awon ti o nfi ohun sesin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesiwaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idaniloju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju wi pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju wi pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri jesu loju koju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun wi pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikehin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa we pe ireti se wa nitori wi pe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti jesu christi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo we pe olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe li orun ki okan ninu awon kekeke wonyi ki o segbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa jesu christi o tun wa o n fe ki o pada wa sile o n fe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba kepe olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin ti n gboran ni igbagbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo olorun wi pe ohun kon ti iba se iba be sinija iba be sin sepe iba be sin lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa we pe niwon gba ti awon ti di omo olorun ti ati ko ruko won ninu iweye lekan we pe ohun kon ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma so wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti a fi le wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo n so nipa abo ranti we pe ohun ti mo n so ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe a bo ninu ojamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa ye ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandelogun sugbon ipele olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni tin pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo bi aba fe pa igbala Jesu Kristi mo ninu okan wa bi aba fe ma je ti olorun titi bi aba fe wa ni ipo omo olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa oni ki eni keni olukuluku wa ti a n pe oruko oluwa eyi ni ni wo pe ti a n pe oruko oluwa gege bi oluwa wa gege bi olugbala wa wi pe a je ti olorun o si je ti wa pelu wi pe ki a kuro ninu aisododo bi abani igbala ona kan sosho ti a fi le pa igbala yi mo ni wi pe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro olorun ninu Heberu ori karun Heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala aini pekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun ani pa Jesu Kristi eni ti a so di pipe eni ti o je wipe pipe oni Jesu yi ni orisun igbala aini pekun ṣugbọn ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won fo ni ku folaye awon ti won wa ninu ore ofe loni ṣugbọn ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wi pe won gbe igbese aye ti o wu ni ni ojo isinmi ṣugbọn ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni Jesu je orisun igbala aini pekun keke fun awon tin gbo ti re eyi ni ni awon tin gboran si oro olorun bi o ba je alai gboran bi o ba je alai soto bi o ko ba duro ninu ore ofe olorun o dajo we pe igbala Jesu Kristi ki o wa bi aini pekun fun o ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese kejilelogun nitori na wo ore ati ikanu olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki amaba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti o ma so pe ta ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alai gboran alai soto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ki se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re nigba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti n gboran oni sugbon ki a kiye sara ki amaba ke awa na kuro ninu Heberu ori keta Heberu ori keta ese kerinla ye ki a ka lati ese kejila.

0: a kò yí ẹsẹ̀ kúrò nínú ìjọba ọlọ́run ó wí pé nígbà náà ni a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè lọ́run wo Jòhánù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé bí a bá ń sọ wípé ayé ẹ̀ṣẹ́ wà nínú ayé bí a bá bí wa nípa ti ọlọ́run tí a sì dúró nínú ìgbàlà ọlọ́run àti orí ọ̀fẹ́ tí ó sọ wá dọmọ ó wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń wá láti inú ayé a ó ṣẹ́gun a kò ní lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ ìsìn ìrúbọ tàbí ìbọ̀rìṣà ó wà nínú ayé ṣùgbọ́n bí a bá ṣẹ́gun bí àwọn ènìyàn bá ń fà wá bí àwọn ẹbí bá ń pè wá láti tún bọ̀rìṣà tí a sọ wípé rárá àti jẹ́ ti ọlọ́run a kò ní padà sínú ìrúbọ tàbí a kò ní padà sínú ẹ̀sìn ayé ó ní bí a bá ṣẹ́gun nígbà náà ni a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè lọ́run ìdánwò wà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà nínú ayé gẹ́gẹ́ bí inú níbí ni ó wí pé bí a bá ṣẹ́gun a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè lọ́run ṣùgbọ́n bí a bá lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ kí ni ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wo Exodus orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n Olúwa sì wí fún Mósè pé ẹnikẹ́ni tí ó ṣẹ̀mí òun ni èmi ó pa orúkọ rẹ̀ kúrò nínú ìwé mi bí a bá ní ìgbàlà a kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́ bí a bá tún ti tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ tí irọ́ bá ti padà wá sí ìgbésí ayé wa tí àgbèrè tàbí panṣágà bá ti padà wá sí ìgbésí ayé wa tí ìkóbìnrin jọ tí ó bá tún ti ń padà sí ìgbésí ayé wa tàbí ìbọ̀rìṣà tàbí ojú kòkòrò ni ó ń padà sí ìgbésí ayé wa tàbí kí a máa yíwèé kí a máa jalè ni ó ń padà sí ìgbésí ayé wa bóyá a jẹ́ ẹni tí a ti fún lówó nínú ilé ìsìn ní ẹkùn wa wípé kí a lọ ra igi tàbí kí a lọ ra nǹkan mọ̀nàmọ́ná tàbí kí a lọ ra nǹkan mìíràn tí a ń jí owó nínú ilé ọlọ́run tàbí a ń jí owó nínú ilé tiwa tàbí a ń jí owó níbi iṣẹ́ wípé bí a bá ti padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ ó lè ẹ̀ṣẹ̀ kí a máa fọwọ́ fẹ́ wípé a ti pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè lọ́run ó dájú wípé bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ó bá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò lè wà pẹ̀lú ọlọ́run títí láé wo ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún bí a bá sì rí ẹnikẹ́ni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè a sọ ọ́ sínú adágún iná bí a bá ti kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí o jẹ́ aṣẹ́gun tí o tún ti padà lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ ó wí pé ní ọjọ́ ìkẹyìn ní ọjọ́ ìdájọ́ ní ọjọ́ ìṣirò wípé bí a bá rí ẹnikẹ́ni bí ó tilẹ̀ jẹ́ ọmọ ìjọ bí ó tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ń ka bíbélì bí ó tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ń wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sí inú ìwé ìyè a ó sọ ọ́ sí adágún iná a ní láti jẹ́ aṣẹ́gun kí a tó lè bá Jésù jọba a ní láti jẹ́ aṣẹ́gun kí a tó lè gba àwọn ìlérí ọlọ́run tí a ti fi lélẹ̀ fún wa nínú ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje ẹni tí ó bá lé etí kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ ẹni tí ó bá ṣẹ́gun lé èmi ó fi èso igi iyè nìfún jẹ tí ń bẹ láàrin párádísè ọlọ́run rántí wípé àwọn ìlérí wọ̀nyí wọ́n wà fún àwọn aṣẹ́gun ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ó ní èmi ó fi ṣe ọ̀wọ̀n nínú tẹ́ḿpìlì ọlọ́run mi òun kì yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́ èmi ó sì kọ orúkọ ọlọ́run mi sí i lára àti orúkọ ìlú ọlọ́run mi tí í ṣe Jerusalemu titun ti o nti orun sokale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokan lelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon kan won ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara oni ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisa ati awon eke gbogbo ati awon eke gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo ninan kuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi ko oruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni ki o pe pe olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o nfe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan iso o tun ti je ki a fi etan iso pa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se beere ori ofe we pe emi ti duro ti olorun ori ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti olorun ti se fun lati ori oke calvary nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni ti n gboran titi a o fi ri Jesu loju koju gba olorun gbo bi o ti n gbadura gba olorun gbo bi o ti n gbadura so fun olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba olorun ninu ore ofe olorun ninu igbala olorun titi ipe yo fi dun titi Jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbesi aye re so fun olorun we pe o fe je ohun nkan wonyi o fe ko won sile o fe je ti olorun ni tooto ki ore ofe olorun ki o le wa pelu re ki igbala olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye olorun ki a ma ba se pare titi Jesu yo fi de lati mu wa lo sile
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ejidinlogota 58. Eyin an so dodo ni tooto, eyin ijo eniyan. Eyin an se idajo ti o se tito, eyin omo eniyan. Ni tooto, eyin sise buburu le aya, eyin won iwa agbara owo yin le aye. Lati inu iya won wa ti awon eniyan buburu ti se iyapa. Won ti sina loju kan na ti a ti bi won, won a ma seke. Oro won dabi oro ejo. Won dabi aditi ejo pa mole ti o di ara re lieti ti ko fe gbo ohun awon atuni loju yo ti wo ki o ma fi ogbon se itujuto awon ile yin olorun le enu won ka oga awon omo kini un ni oluwa ti won ki o yodanu bi omi tin san nigba gbogbo nigba ti o ba fa orun lati tafa re ti won ki o dabi eni pe a ke won ni ijanja bi igbin ti a tere ti o si segbe bi isenu obirin be ni ki won ki o ma se ri orun ki ikoko yin ki o to mo igbona egun iba tutu iba majo yo fi igba won lo olododo yo yo nigba ti o ba ri esan na yo si wo ese re ninu eje awon eniyan buburu be ni eniyan o si wi pe looto ere nbe fun olododo looto o ni olorun ti o nse idajo ni aye orin ikokandinlogota 59 olorun mi gba mi lowo awon ota mi daabobo mi lowo awon ti o dide si mi gba mi lowo awon onise ese ki o si gba mi sile lowo awon eniyan eje ṣakiyesi won ba ni buba fun okan mi awon alagbara pejo si mi ki se nitori irekoja mi tabi nitori ese mi oluwa won sure won mura ni aise mi dide lati pade mi ki o si kiyesi nitori iwo oluwa olorun awon omo ogun olorun israeli ji lati be gbogbo awon keferiwo won se saanu fun olorekoja buburu won ni won pada le asale won pariwo bi aja won rin yi ilu na ka kiyesi won fi enu won gufe jade idawa li ete won nitori won wipe ta ni o gbo sugbon iwo oluwa yo rerin won iwo ni yo yo suti si gbogbo awon keferi agbara re le mi o duro ti nitori olorun le abo mi olorun anu mi ni yo saju mi olorun yo je ki emi ri ife mi lara awon ota mi ma se pa won ki awon eniyan mi ki o ma ba gbagbe ti won ka nipa agbara re ki o si so won kale oluwa asawa nitori ese enu won ni oro ete won ki a mu won ninu igberaga won ati nitori ebu ati eke ti won se run won ni ibinu run won ki won ki o ma se simo ki o si je ki won ki o mo pe olorun ni olori ni jakobu titi o fi de opin aye ati ni asale je ki won ki o pada ki won ki o pariwo bi aja ki won ki o si ma yi ilu na kaakiri je ki won ki o ma rin soke rin sodo fun ohun jije bi won ko ba yo won duro ni gbogbo oru na sugbon emi o korin agbara re ni tooto emi o korin anu re kikan le owuro nitori pe iwo ni o tin se abo ati ibi asala mi ni ojo iponju mi iwo agbara mi ni emi o korin si nitori olorun le abo mi olorun anu mi
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ohun ti a nko. Eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye ni kankan wa. Adupe wepe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni a ki eni kankan wa kaabo si eko bibeli wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew Epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a ti nkeko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti nka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a nka ti a si nkeko loni won je awon ese ti o keyin ninu Epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wepe won ro wepe o je afikun o dabi igba ti won ro wepe ko se pataki pupo sugbon o ye ki o ye wa wepe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won nka lai ni arojinle tabi ti won nka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa wepe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa wo pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mora sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onkon nitori jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikeji le logun ki o ma fi oju o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti itali wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jile popo a si so fun a wi pe awon ti a nka won yi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile won yi fun awon oloka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle yi ti o se nso ru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye koro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi gba awon kristeni ni iyanju wi pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe oun ni ireti lati to won wa pelu timotheo nitori pe timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le eyi je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa eyi ni a tun so fun awa na pelu pe bi o ti le je we pe a nfi opin tabi ipari si ohun ti a n keko ninu eberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to n bo a o ma bere iwe miran ninu majemu titun loni bi a ti n wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan o ni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori synagogue ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni synagogue bi o ti je asha awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinre ki o ye enikookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba koko ti paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wipe o ni awon nkan amuye ti enikookan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Hebrews o wa fun mi o n so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro Olorun nitori pe ati ni idapo pelu Olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wipe nkan yi o se dandan fun enikookan wa ki a si gboran si nkan wonyi nje kini okunrin yi apostle yi kini o n pe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni o tin fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe dibiki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni de ri olorun ni ikeyin e ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki awo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re oni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e ki esara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wi pe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won ni lo wi pe ki won ki o kiye sara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketa la sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wo pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wo pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limodimo wi pe ki a beru ki a sora ki a kiesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le o gbala oni nitori na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di onilora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sunmo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu ni hi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun oni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere oni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele eje ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele eje ki a aye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala ase pe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye nikankan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon wonyi lero ni e ti se e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa wepe igboran se pataki wepe awon se eko bibeli yen o so wepe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi o ni kiye si igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wipe nitooto ni aje omo ohun ati pe nitooto ni aje ebi olorun eyi ni wipe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi abagba si okan wa bi abagbe oro yi yewo bi abamu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni be aba fe oro na bi aba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la o riba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin dede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti ngbo tin gbagbe a o je eni ti ngbo tin gboran loruko jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi atiri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru o nto je ki o so be ni wi pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die die o nso wi pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo tan o je ki o ye wa wi pe ni toto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma maa pa awon ti o nse wa ki a maa pa mora bi eni wi pe a o fe be enikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun won wi pe e mo wi pe timotheo yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyi n kan wa wi pe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle eni kokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokanle eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu bi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokan le wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de oun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba ka nibe o ri wi pe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ole oro olorun oro olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe oun papa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketa din logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o nfi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri wi pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so wi pe nisisiyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja oun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketa le logun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o ngba ni imoran o se ipinu we pe on lo on yo lo ba awon ara Heberu lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a nwo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wi pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko Jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wi pe owo ago ti anwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi ni bo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi atimo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi atimo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi olusoagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe Olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe Olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe Olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a ti nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o nso nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti andalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi we pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu eberu ori kejila Eberu ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala eberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu eberu ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe iki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rikoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Kristi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun Paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun Paul ni igba na ki a si ranti we pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi Corinthians keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni we pe wahala wa ninu ile o dabi eni we pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni we pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti we pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti we pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni we pe isun gbogun ti o ki o ranti we pe ore ofe o wa fun eni kokan wa o ni ore ofe mi to fun o Paul wa so we pe nitori pe a so agbara mi olorun so fun Paul we pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara Kristi ki o le ma gbe inu mi ninu Corinthians keji kana ni ori kesan ese ikejo Corinthians keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki

0: kì í ṣe wípé wọ́n wà lórí òkè tàbí wọ́n wà létí òkun ohun tí ó ṣe pàtàkì jù ni wípé wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti wípé wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n ń sọ àti pé bí wọ́n bá ti ń sọ wọ́n ń sọ inú ọlọ́run bí wọ́n sì ti ń sọ inú ọlọ́run wọ́n dúró ti ọ̀rọ̀ yìí wọ́n rí wípé ọ̀rọ̀ tí a sọ jáde láti ẹnu wòlíì ó jẹ́ ohun tí a múṣẹ ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ láti ẹnu wọn jáde èyí tí a lè lò gẹ́gẹ́ bí èdè tiwa wípé àṣẹ àti agbára wà nínú ọ̀rọ̀ wọn òun ni a rí wípé ó wà ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tòótọ́ lónìí bí a bá ń pe nǹkan ní àsọtẹ́lẹ̀ tí ò bá sì yí ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ kí ó yí ọ lónìí wípé àsọtẹ́lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí a sọ ṣáájú àkókò kí ó tó ṣẹlẹ̀ àsọ ṣáájú ìgbà àsọ tẹ́lẹ̀ àsọ ṣáájú àkókò kò tí ì ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àsọ bí a sì ti sọ ọ̀rọ̀ yìí a ní ìgbàgbọ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wípé nígbòóyá nígbòóṣe ọ̀rọ̀ yìí ó ń bọ̀ wá ṣe èyí ni a fi ń pè ní àsọtẹ́lẹ̀ ó yẹ kí onígbà.
1: ANT ní èdè gẹ̀ẹ́sì jí tó wà níbẹ̀ ó sì gbọ́nlẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní ìgbàlá ńlá ó ní ó sì gbọ́nlẹ̀ nítorí bó ṣe sì gbọ́nlẹ̀ yìí ó wá pe rẹ̀ ní òmíràn ó sọ wípé mo ní ohun tí ó gbà láti jẹ́ òmíràn nítorí kí ló fà á nítorí pé mo ní lánkì báwo ni ti ìgbàlà ẹ wo kébéru orí kejì ẹsẹ̀ kẹta ó sọ níbẹ̀ wípé àwa ò ti ṣe là bí àwa kò bá ná nírú ìgbàlà ńlá bí èyí gòláyàtì báwo ni wàá ṣe borí òkúta tó ń bọ̀ láti ọ̀dọ̀ dáfídì kékeré tó máa bà ẹ́ ní agbárí tó dẹ̀ máa gba ẹ̀mí rẹ báwo ni wàá ṣe là báwo ni wàá ṣe bọ́ lọ́wọ́ ìjákulẹ̀ òjijì nígbà tí o bá nílò okun tó o wá ṣubú lulẹ̀ báwo ni wàá ṣe là tí o bá ṣe àìná ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí tí àtẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ láti ọ̀dọ̀ olúwa tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí ó gbọ́ ọ mo fẹ́ sọ fún ẹ ṣíṣe gbọ́nlẹ̀ láì ní ìgbàlà ńlá kì í ṣe ojúlówó òmíràn ó sọ i tó wà níbẹ̀ èdè tí kò bọlá fún ni gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹlẹ́rùn ara lásán ẹ wo bí Goliath ṣe ń fọnu ẹ jẹ́ bó ṣe ń sọ nípa ọlọ́run ọ̀run ọlọ́run tó ní gbogbo agbára ọlọ́run tó ní gbogbo ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni kò bọlá fún un fi ọkùnrin kan hàn mí tó ń sọ pé òmíràn lòun òun tún wá lè bá òun lè sọ lòdì sí ọ̀run kó lò sọ lòdì sí ayé kó sọ lòdì sí ọlọ́run kó sọ lòdì sí adarí tó ń bẹ lórí ilé ayé kó sọ̀rọ̀ lòdì sí ohunkóhun èyí tí a bọlá fún ó lè ronú pé òmíràn lòun irú ọkùnrin tàbí obìnrin bẹ́ẹ̀ irú ọmọdékùnrin tàbí ọmọdébìnrin bẹ́ẹ̀ irú ọmọlé ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ irú kírísítẹ́nì tó kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní ọ̀rọ̀ ìbọ̀wọ̀ fún láì ní ẹni tí kò mọ kankan nínú ọkàn eléyìí kì í ṣe ojúlówó òmíràn ẹ jẹ́ kí a pa á tì sẹ́gbẹ́ kan tó jẹ́ pé ní tó jẹ́ nìyẹn mo fẹ́ kí o ronú nípa ara rẹ e tó wà níbẹ̀ ó ní ipa láti takò láì ní ìpọlọ tó fohùn ṣọ̀kan ìyẹn ni pé ó ń ṣe àtakò òun ni pé láti parun ló fẹ́ máa ṣe ohun tó lè ṣe ẹwo Goliath yìí ó ń fọnu ó ní mo lè parun mo lè pa ó ní mo lè mú kúrò Goliath sọ fún mi ohun tó lè kọ́ sọ fún mi ohun tó lè gbé sókè sọ fún mi ohun tó lè mú dàgbà sọ fún mi nípa ohun rere kan tó lè ṣe rárá o kò ní ọpọlọ láti ṣe ohunkóhun kò ní ọpọlọ láti gbé ohunkóhun dìde kò ní ọpọlọ láti mú ẹnikẹ́ni lọ́kàn lé ó kàn wá a kàn sọ wípé mo jẹ́ ẹni apanirun tó ní ipá mo lè parun mo lè túká irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ò sọ nípa irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò lè kọ ohun tó dáa ti ko le se ohun rere kan ohun ti alafisoju se kan eni to wa nibe o je eni olori kokun eni yeye lasan lai ni okan tabi okan ti o te ninu re ko si okan ti o te ninu gbogbo igbe aye e ohun gbogbo to je ohun ni ohun asan ohun gbogbo nibe o je igberaga ohun gbogbo to wa nibe o je ki o ma hale moni nitori wipe o ni ori kunkun lasan lasan lai si oro akan ti o dara bawo ni iwo ta ni o bawo lo se ngbe bawo lo se nsoro kini awon pataki igbe aye re kini abajade aye re o wa je eni yepere o wa je olori kunkun bi o wa je eni ti ko ki gba telomiran ro ohun ti Goliath je niyi sugbon sibe o wa lero wipe ohun je omiran gege bi eniyan ti to wa nibe o je elese asoro magbesi ti o ni okan ti o te elese to nsoro lile sugbon elese ni o le soro sugbon elese lasan ni o le khale mo awon elomiran sugbon elese ni bi ati nwo oro enu e bi ati ngbo bo se nsoro ati bo se njade ti Saul papa to warire awon omo ogun Israeli gbogbo won lo warire e se ton fi warire won ti ri ko tasi ori kan ri nipa oro enu e ni nitori wipe o je ni to nsoro gidi asoro to nderu ba ni be ni ko ni emi ti o te idi ni yi ti a fi npa iru omiran be ti segbe kan nitori pe ki se ojulowo omiran to fe je ati mo omiran arumo je ati mo omiran arumo je ti o je ofege lasan awa so pe o digba kẹni kan ko pariwo o digbo se je ki orun ki o gbo ohun re o digbo se fun omiran arumo je ofege mo wa sinu koko keji bayi ohun ni mimo mimo igbagbo omiran ti a soji mimo omiran igbagbo ti a soji numeri ori ogbon Kalebu si pa awon eniyan na lenu mo ni waju Mose o si wi pe je ki a goke lo lekan fu ki awa ki o si gba nitori emi le se nitori ati le se ohun gbogbo latoni yi lo eyi to n duro lodi si o ati ni waju re iwo wa segun won loruko Jesu bayi omiran yi omiran arumo je yi ba ni mo se le so nipa re mo tun fe lo giant giant ji to wa nibe fipi okan re fun olorun to ba fi okan re fun olorun eleyi ma bere re ije na irin ajo na omiran to nbe nu aye re owi owe 23 26 o ni omo mi fi aya re fun mi o so wipe mo fe sise ninu okan re mo fe tun okan re to mo fe so okan re dotun mo fe gbe ipa ati opolo ati ipo kaka ati agbara ati ase eyi to njade lati ninu okan re mo fe gbe soke fun mi ni okan yi ki n ba le sise ninu re ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi to ba fi okan re fun oluwa eleyi ni ibere irin ajo igbagbo omiran ninu aye re ai to wa nibe okan ti olorun gbe inu re okan ti olorun gbe inu re nigba ti olorun ti o ba wa n gbe ninu okan re o wa tumo si wi pe igbe aye o miran e ti ati gbero ninu re idi ni Jesu fi so wi pe mo duro ni enu ilekun ilekun okan re mo wa nkankun bi enikeni to ba wa gbo ohun mi ti o ba wa si silekun e sile emi yo wole wa emi yo ma ba gbe gbogbo igbe aye re li ojojumo emi yo ma gbe ninu agbara lati nu okan re nibe e se to fi si okan re paya fun olohun loni ko je ki olorun ko ma gbe ninu okan re e to wa nibe okan ti o ni fe si olorun okan re wa ri pe wa so po pelu olorun to bege wa feran re pelu gbogbo okan re pelu gbogbo inu re ati pelu gbogbo okun re wa so po mo olorun to bege laaro ni o o le jade lo lati so pe ka aro baba wa tin be ni orun ona to ngba se yi ohun ni pe ko si bibeli ko ka o le je se bibeli kan tabi se bibeli marun tabi ori wa keko wa tun mo se nipa olorun laaro ojo na wa wa si okan re paya wa gbadura si oluwa iba soro opo yi pelu oluwa ka oro re gbo oro re ki o si gbadura si so ara re eleyi ma so epo mo olorun si si lojojumo okan ti o ni fe si olorun eni to wa nibe okan tuntun lati odo olorun wa bo tin wa si odo oluwa to n wole ni waju re to n teri okan re ba to n so pe oluwa mo dupe lowo re ati gba mi la mo dupe lowo re mo ti di atunbi mo dupe lowo re mo ni oro re mo dupe lowo re o se ileri wi pe wa gbo nigbati mo ba pe okan re yen asopo pelu olorun baji a wa fun oni okan tuntun wo iwe isikeli ori kerindinlogoji 36 ese kerindinlogbon 36:26 o so nibe wi pe emi yo fi okan tuntun fun yin pelu wo eleji o okan tuntun emi yo fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi yo si mu okan okuta kuro lara yin emi yo si fi okan eran fun yin jomo nigba ti olorun ba se gbogbo eyi fun wa a fi gbogbo okan wa fun leyin na yo ma wa gbe ninu okan yi leyin na a wa mu ife ati ife to lagbara sinu okan na a wa mu ki okan yi ko di okan tuntun bayi ni a se ndi ojulowo igbagbo omiran ti to wa nibe okan ti o te fun olorun okan ti o te fun olorun ba la se mo omiran eniyan niyi ya lo okunrin tabi obirin te ba wo awon ba keji ori keji le logun 22:19 nitori ti okan re ro ti iwo si ti re ara re sile niwaju oluwa o so wi pe nigbati iwo gbo eti mo so si ibi yi ati si awon ara ilu na pe won yo di ahoro ati eni egun ti iwo si o wa so pe ti iwo si paso re ya ti o si sunkun waju mi emi pelu ti gbo ti re ni oluwa wi okan ti o ro a ma ni okan ti o ro ni waju oluwa nigba ti a ba gbo oro olorun a o gba a dan a wa simi le eleyi ni ohun ti o n bere lati so wa di omiran ranti o wa fi okan re fun oluwa ranti o o n gbe olorun n gbe ninu okan re ranti o ife re wa ni ife fun oluwa wa ni okan tuntun wa ni okan ti o ro o ti di omiran mo ni iwo yo di omiran didi omiran ki se lori o ninu oju lo wa o inu okan ni o jije omiran ki se bo se gato inu okan ni o jije omiran ki se bo se ni pa tabi agbara si mo le gbe ti bi mo le ti eleyi mo le ditogun mu jije omiran ki so nta foju ri jije omiran inu okan lo wa nigba ti olon ba se inu okan re nigba ti olon to ba so okan re dotun nigba ti olorun to ba mu ki okan re ki o ro ohun fun rara re yo fun o ni gbogbo ipa eyi to nilo gbogbo okun eyi to nilo wa je omiran ni oruko jesu mo pe lo si koko keta sugbon mo njo di ami yin kin to lo si do koko keta ami ko la ko bukun yin koko keta si soji ati li lo soke ninu nini afojusun fun omiran yen ni pe ka so eji ko de ni afojusun okan yi ni waju olorun nigba ta ba so eji o ti mura tan o si ti se tan fun igbesoke mo fe kede fun yin loni isoji o nbo ninu okan re loni o isoji eyi to ma mu ifami royan otun wa ipa otun wa o nbo lona re wa yo si ma tesi waju lai lai o ni bayi jakule pade ni oruko jesu bayi atun fe so nipa omiran to wa nibe atun fe wo oro ta pe ni giant omiran ji to wa nibe ore ofe nla fun omiran ni wa bi olorun olorun ti mu omiran jade ninu wa nipori ofe re nipa agbara re nipa sise le se re ori ofa yi wa ntesi waju ona to ngba sise ni pe ohun ko nta ba fe se mo fe lo si ibe yen olohun so bi pe ori ofe o ya ma ba lo wo ma ba lokun ati lobirin mo fe ko eyi mo ti ko we mo fe lo fun iforun wa niluwo ori ofe olorun a ma so bi pe ori ofe la ma ba lo mo fe se ase lori eleyi mo fe se ase lori itohun Olorun Olodumare wa so wipe ori ofe nla ma lo pelu omiran ni wa bi Olorun yi nigba gbogbo nibi gbogbo to ba nlo latoni yi lo ore ofe nla yo ma to leyin ori ofe nla yo ma ba o lo o wa so wipe ori ofe mi o to fun o ori ofe Olorun koni kuna ninu aye re mo o leyin na ayi to wa nibe pipeleke si ninu ipa fun awon omiran ti a fun ni itoni pipeleke si ninu ipa fun awon omiran ti a fun ni itoni olohun ti gbin ara re sinu wa o wa so wipe yo ma wa si yo ma po si yo ma po si ninu aye re latoni yi lo ni oruko jesu siwaju si pipo si pariwo e pe pipo si je ki orun ki o gbo ohun re pipo si wo ori dapidi ori karunde ni ogofa ori dapidi ori karunde ni ogofa ese ketala at ese kerinla 115 ori 115 ese ketala yo bu si fun awon ti o beru oluwa ati ewe ati agba to ba to ba je pe ewe ni e odo ni e o ma bu si fun e loni to ba je agbalagba ni e to ti darugbo yo bu si fun o loni ese kerinla oluwa yo mu yin bi si siwaju ati siwaju se ami bayi e je ki a joka e je ki a se alaye e oluwa yo mu mi bi si siwaju ati siwaju oluwa yo mu mi bi si siwaju ati siwaju iwo ati awon mo re mo si ami fun yin mo pariwo ami fun o oluwa yo mu opo si bayi lo se so wa do miran o mo pe gbegbekele ara wa nikan soso bawo la se ma wa je omiran sugbon o fun wa ni ori ofe ti ori ofe nla o fun wa ni imisi ti o npele kesi gege bo ti fun wa ni itoni e to wa nibe idahun ti o fese mule fun awon omiran ti o se itewogba o ti so wa do omiran ti a ba wa bi lere onkohun agbadura ohun leyin na lo so pe ka gbadura o be lowo Solomon oni ko bere ohun ti emi yo se fun o Solomon wa so wi pe fun mi ni ogbon ki emi ki o le ma se akoso kin si le ma to awon eniyan wonyi loni ohun idi ni o ti o no fi nbe lowo Olowa to ba fe sise ni epa ona toro oni lu ogbon Olorun bi o ba fe ma po si ninu gbogbo to nse ninu ise owo re oni lu ogbon Olorun bi o ba fe se eto aye re ko lo ni ona ti o to ki o si se rere ninu gege bi awon mi ran se se rere oni lu ogbon bi o tin bere lowo Oluwa yo fi fun o loni bere a o si fi fun o wa kiri iwo yo si ri kokun okun ilekun anfani yo si sile fun o ni oruko Jesu eni to wa nibe eda tutun fun awon omiran ti a koruko won eda tutun fun omiran ti a koruko re Peteru keji ori kini ese keta wo iliri Olorun o so pe bi agbara re bi Olorun ti fun wa ni ohun gbogbo ohun ti awon omiran nini yi o eleyi ni iliri fun awon omiran ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re ese kerin o wa so wi pe nipa eyi ti o ti fi awon ileri re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re o ti fi fun mi o ti fi awon ileri re fun mi ti o tobi ti o si seye biye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nje mo to sele eda Olorun ki kuna ki yepere eda Olorun a o le ti seyin kuro ni pa onu aseyori ohun to nfi fun wa ohun ni pe o nje ki a je alabapin ninu iwa Olorun ti to wa nibe isegun to nlo siwaju fun awon eniyan ti a pe lati odo Olorun ti won si je alakikanju gege bi omiran lati je alakikanju yen ni pe o je eni ti ki re wa dojuko ajidajuda kan o mo kan Olorun o mo inu Olorun o mo to luwa pe o si ohun to ti yan fun o lati se o wa di alapon gege bi omiran leyin na o wa fun o ni isegun to npeleke si wa segun emi yo segun esto wa nibe ntore pe an so nipa nkan to po jije koro nipa ti emi fun awon omiran to tereba jije koro nipa temi a je ki ara re ye ku ara re ki o le koko a mu ki opolo re ko le koko a mu ki ninu gbogbo ika igbe aye re ohun gbogbo yo le koko nibe a loruko Jesu le koko lera lagbara tani mo so nipa e o wa nibe ki Oluwa ki o se nu aye re nisisiye ni oruko Jesu baji ati muratan ati muratan lati lo lati jade lo ki a si ma gbe igbe aye omiran emi yo je omiran emi yo je omiran bawo ni omiran se ngbe kini omiran se bawo mo se le mo eni to njade kuro ni bi yi loni o wa ngbe gege bi omiran ji to wa nibe lo ma dagba ki o si ma tan ma lo ma dagba ki o si ma tan igba ki gba to ba taji to ranti wi pe o ni okan ti omiran to si ran ti wi pe oni ipe ti omiran o ni duro ni iwo nikan o ni se bi ala re gbogbo gba lo ma re looto sugbon mo lero bi pe oluwa ti gbe soke lati je omiran to ba ran ti eyi wa dide wa lo wa ma dagba wa wa ton yo sele ninu aye re ni oruko Jesu leyin na ai ohun to nse wa mu lo wa gbe mi iyen ni pe gbogbo awon ileri olorun wa so pe temi ni eda tuntun temi ni okan tuntun temi ni okun tuntun temi ni wa gbe mi wa tun se ifikunlukun to ba fi kunlukun pelu awujo bawo ni wa se afikan ipa omiran wa gbe mi wa wa ni ifikunlukun leyin na wa tun wa ni ipa lori awon elomiran eleyin ni igbe aye omiran pe bayi gbogbo awon ileri olorun emi ma gbe mi gbogbo awon ileri olorun mo ni won ninu mi leyin na ma wa pikun lukun pelu awon aladugbo mi mo wa ni ipa lori enikan mo ni ipa lori enikan fun rere ni ojojumo eleyin ni igbe aye omiran e to wa nibe bere gbegbese ki o si fi se afikun bere o so fun olowa ohun to nbe lowo oluwa lana o ti da mi lohun o wa tun to oluwa lo loni bayi akoko wa koko dupe lowo re wa fi owo fun leyin na wa wa ni igbekele ninu re leyin na wa wa ni eri wa so pe e ba mi yin oluwa e wo ohun to se fun mi lana lose to koja ati nigba kan seyin mo wa bola fun wa yin nitori eyi wa wa tun ni igbekele si wa jeri re be ni isipe wa bere isipe bere wa bere leyin bi bere wo di idahun leyin idahun wa tun wa ni wa gbegbese wa gbegbese wa bere o ti de lohun wa wa gbegbese leyin na o wa le tesi waju ko ma lo soke si wa lo soke.

a o je yin to nfa seyin a ma ni imolara wipe nkan kan wa ti o ku die ka to wa mu o gbogbo to wa fagile o gbogbo yen ni pe wa fagile yen ni pe o je orilede mimo orilede ti olorun wa so pe mo wa bayi mo je omo lu ibile ti orilede mimo ti ilu orun wa wa tun ni asopo wa ni asopo wa arakunrin yi eyan olorun wa arabirin yi ohun gan o je obirin eniyan olorun won jo nse ohun kan na won lo ni oju ona kan na won ni ilepa ati ipo kaka ati ete kan na won lo ni okan e o jo ni asopo ele lohun to mu omiran yi wa sinu ohun a fi soju se ninu aye wa bayi mo n wo ti to wa nibe ti yi mo n ko ara mi mo n fun ara mi ni idanileko mo n mu ara mi lagbara si nje mo awon eyan kan wa won fe ko awon elomiran o da looto ko ara re na ohun to n so fun awon elomiran so fun ara re ohun to n fi n ba awon elomiran soro ba ara re soro nitori wipe ipenija ma wa ifaseyin ma wa afefe ma fe iji ma ja Dafidi o mu ara re ni okan le ninu Oluwa wa bara re soro wa ko ara re wa tun fun ara re ni idanileko wa fun ara re ni idanileko mo se aline ni ikha yi omiran o de gbodo se aline nitori na ma fun ara mi ni idanileko ninu eyi bo se nko to fun ara re ni idanileko wa mu ara re le koko o gbodo mu ara re le koko nitori pe aye le wahala le atako o le koko be na ni awon idiwo won le koko to ba wa je eni ti o le gun eyin o je eni ti o le gun eyin o da fun okun o da fun ile o da fun omi o le afefe agba esi bi agba eso hun bawo ni wa se gbe igbe aye omiran ko ara re fun ara re ni idanileko mu ara re le koko Oluwa yo fun o leri mo so wi pe Oluwa yo fun o leri esto wa nibe to le pa nso nipa omiran to po ri ara re ni ori okete nte ri ara re gege bi alase yori ri ara re wi pe ni odun marun sigba ta wa yi mo wa nibe yen odun mewa sigba ta wa yi mo wa nibe yen ohunkohun to le je akoko igba naa ikoni idanileko ati bi mo se mora mi le koko mo wa ri wa ri wa so jade nitori pe enikeni to ba so wi fun okeji wipe sinidi ki a si gbe oso sinu okun ti ko si se meji ninu okan re yoo ri ohun ti o fe gba ri so jade yanju e wahala kan wa nibe bi yanju e ipenija kan wa nibe bi yanju e ohunkohun to ma di e lowo nibe yen to fe ti o seyin ti de pe wa wa feyinti yanju gbogbo wahala na ninu ogbon lati yanju e lati yanju wahala bo se n tesiwaju olowa yo fun ni ru ogbon be nigba gbogbo loruko jesu omiran awon omiran dide duro ki o si gba emi omiran epa omiran ati aseyori ti omiran ebun omiran ominira omiran olowa ohun fi fun o nisisin yi to ba ni ohun kan ti ohun ko ti ko dara ti inu e odu si ninu aye iwo funra re ninu ihuwasi re ninu iwa re o ye ko jewo fun oluwa mo toru aforiji fun eyi mi o huwa gege bi onigboya eni to ni imu lokan le ati eni to je eni ti emi nipa gege bi omiran